0: magmugna na ta ani og ato ang tulumanon nga kwan lovingly yours face to face.
1: Kwan ba kanang natay programa sa inana nga entertainment.
0: Yes,
1: no? Advice, okay. Advice.
0: Unya ako an kanang ang natay mga sponsors kay aron ang mga sponsors nato, sponsors Randy unahon nato pagtagik ang sugilanon sang kinabuhi. Dayon si Don Smarson dayon.
1: Yes, human sa araw ng pagkadian, time out sa taron sa binirahay. Kabalo mangita nga balik-balik ning isyu ning pikas. Ato sang priority ang araw ng pagkadian, mga aktibidad para sa katawang pagkadian noon nga aduna usab simbolo no ang kada anniversaryo dinhi sa syudad nga nahimo siyang syudad gikan sa barangay munisipyo og nahimo siyang charter city. Ya karon eh 50 city na mga guwang-guwang na gyud hapit na mga senior
0: city. So 50 city, 58 next year, makaabag 59 kuana siya kung 59 June 2028. Last term ni Mayor Samico. Ang pagka-sisinta lahi na ang mayor.
1: Lahi na.
0: Pagbag senior citizen na ang pagadian.
1: Orange lagi hapon ang mayor.
0: Pero di na ginatumapugnan si Mayor Samico kay last term naman gid siya pagka-mayor sa pagadian ato siyang tabangan para ang iyahang kanang kapag kasinsero o pagkaligdong leader o ang katauhan yun mo ay yun na mapalapnag na to sa tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur.
1: Yes, tabangan na to. Si Mayor Samico, yes. Last term niya pagka-mayor, niya mutuotag sa dili, mulansan mangin pagka-gobernador. Atong tabangan si Mayor Samico para mahawa sa kalisod ang nagpadayon nga Forest Province sa Sambuanga del Sur, ikaduha, ikapito sa Forest Province ang probinsya sa Sambuanga del Sur
0: Mindanao.
1: Sa Mindanao, ikaduha sa Forest Province sa Region 9.
0: The whole Region 9.
1: Unya wa pagyud ka pasar sa financial
0: good financial good housekeeping.
1: Housekeeping sa DILG. So ato nang tabangan para mahawa sa kalisod sa ang mga katawhan sa kapobrehon dinhi sa Sambuanga del Sur. So si Mayor Samico na yung makapahawa sa kalisod sa mga katawahan ni ini sa atong probinsya.
0: Paabuton. Well, wala tayo panahon, Dods.
1: Wala tayo yung uras. Pagpalayan sa inyong programang ang kakuhan o kakong higala sa kanginan sa gihapon. Dods Marzon.
0: Sa ngalan sa itong amahan sa syudad, sa pagadian Mayor Samico sa pagadian City 15 Council, na adihang atong mga city councilors nga align ang ilang serbisyo sa administrasyon ni Mayor Samico. Sincero nga serbisyo sa katawan, City Councilor Jiger Ariusa, nagtimbaya kanin yung tanan sa Osaka Happy 57th araw ng pagadian. Lakip na si City Councilor Lance Co. Lakip na si number one City Councilor Engineer Roger Acidelio. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso Sambuanga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Punatay?
5: Mendoro. Upoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-case ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Ban pang mga kurso nga gitanyag: Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education. We'll

0: Virginia.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojem Bati.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug usa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kag epektibo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ninyo sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balansin ng ating

0: las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Ania si Nanay Susima Dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tanarawan ko andong kanira yun akong jabiti niya panakit sa lawas maulian man ko.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
3: Dili ko kalakaw oy. Tanawra ko nang kuan sa kong sa kuan oh jabiti kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na.
2: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
6: Yes, progress.

0: 106.3.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O kama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng cancer at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag ang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Music
1: power. The strongest 106.3.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: music.
1: 106.3. Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Ug aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. Ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan gaha Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: It's Annabelle on 106.3.

9:23 in the morning, that's Julina Magdangal with Kapag Ako Ay Nagmahal. Kapag ako ay nagmahal, nagmamahal ng totoo. I don't know, what about you? Ano ka pag ikaw ay nagmahal? Siguro lahat naman tayo nagmamahal ng buo, nagmamahal ng tapat. Yun lang yun. Kung paano tinatanggap ng minamahal natin, yun ang medyo hindi natin masasagot or hindi naman magiging sukatan yun, di ba? I think we've had our fair share of a very good relationships. Relationship. Bahala na kayo kung siguro isa lang ang karelasyon nyo and then you ended up together. Good for you. Others are still searching. Others are finally deciding to settle down already. Kaya nakakita na sila sa ilahang mga forever. And there are those nga nakakita sa ilahang forever daw. Pero dili pa dito mawa ang forever. Maybe this is the right time for you to check on yourself and also unsa gyud gusto nimo sa imong kinabuhi. Unsa gyud gusto nimo nga mamahimong partner. Eh, sometimes makuan man gud ta sa look sa tawo, sa, you know, whatever it is nga nakita nato una. Pero there are certain times nga maila-ila na nato, murag ma-change na, but it's too late already. Pero what nakabalo pa di sa lahutay bas hindi yung ma-change po ng person, di ba? Change for the better and then you'll end up together again. Kamura yun ay gihapoy forever. Testing grounds lang to ninyo nga makita ugon sa mga kulang sa inyong pagkatao, ugon sa jay makalipay ninyong duha. Pero at the end of the tunnel kamura bitaw, kamura gihapon, that is good, di ba? Anyway, basta magmahal ka lang ng totoo, magmahal ka ng tapat, yun na yun. Kung sa ibang tao kulang, eh di sa kanila na yun, kulang para sa kanila. Pero ikaw alam mo kung paano ka magmahal. Sinasabi ko lagi, ang pagmamahal, ang magmahal, ang isa sa pinaka-special na emotions na mapifeel natin. I think it's not, dili ni mo na siya makompare sa uban ang kalipay o kasakit nga imong mabati pag love, mag-love ka, di ba? It's all worth it man good, bisan pa og sometimes dili mo magkasinabot, dili mo magkapareho og mga kuan siguro mga goals, pero you know, love wins at the same time. Kay pareho maghihapon mong nagsuporta sa usag-usa. Ingon ana gidon ta na dapat walang iwanan. Kaya lang ganun yun. May naiiwan. Pero okay, naghihapon ng mabilin. Pwede naghihapon tamo apas. Ay, Diyos ko. Rents Verano now. Apilon pa si Diyos. Anyway, keep on loving you right here on 106.3 Bell FM.

0: horas, a las 9:30.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Anong ganaan man kay ka sa kape?
2: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, rapagluya na ka?
2: Rapagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yod ang Bilabila Coffee.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ang Sandown Plus Gold. Nauli ang ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gyud kog dako sa Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
6: Kung kay balo ka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling. Today's best music.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Capsule.

0: Bills. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, Osaka Battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

0: The Secret of Health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Doc June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, Member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sunzone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sunzone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom o Sunzone Plus Gold o Sunzone Vitamin C.
3: Sunzone Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Secret of Health. Health Info.
3: Kaibalo ka ba nga ang Sunzone Plus Gold? Adunay gitawag nato nga Taraxerol properties. Nga nakita sa pagtuon sama sa mga terpenoid compounds, usa-usab kini ka potent anti-inflammatory property nga makatabang especially sa makaigsunan nato diha nga arte na kay mulakaw. Mao kini ang phytonutrients makaigsunan nga gitawag og anti-inflammatory nga dako kay katabang para malikayan ang paghubag ug labi na gyud og aduna na kay paghubag diha sa imong kalawasan. Tungod kay makaigsunan, kining Taraxerol, ginababagan ni ini ang activation sa enzyme nga MAPEK7 o protein kinase B nga PKB o AKT nga pinaagi ni ini muhatag kini og pro-inflammatory mediators in microphages. No, money ang kanindot makaigsunan, but pasabot, bag-o muhatag og inflammation ang lawas, ihasang balansihon. Atagan sa niyag mediator balansihon kung kinahanglan ba og dili makahatag og sobra nga paghubag nga mudala og sobra nga pagsakit. Mao dinhi makaigsunan ang potent anti-inflammatory nga makuha nato sa pag-inom og Sunzone Plus Gold. Og dili lang makaigsunan, matud pagani sa anti-inflammatory investigation study sa mga ilaga kay sa una makaigsunan pagpagatun-an mangud nilang mga phytonutrients nga makuha sa gitawag natog mga tanom, nakita gyud nila no ilang gisulayan sa ilaga nga adunay ear edema o nahubag ang gitawag natog dunggan, og nakita mga kaigsunan sa dihang ilang gibutangan og Taraxerol gipa-intake, no, nakita nga ni kunhod ang gitawag nato og paghubag. O anak kanindot makaigsunan, ang anti-inflammatory properties nga makuha nato sa Sunzone Plus Gold. O na kung ikaw diha, no, naghubag na ang tiil, inihap na ang paglakang tungod makaigsunan sa gitawag natog inflammation because of arthritis, inumi og Sunzone Plus Gold. Labi na gyud og sige nakag-ihi sa gabi, no? Sige nag-ihi sa gabi unya humanay mog pangihi murag ko ana kanang init na kayo imong kinatawo makaigsunan. Inumi og Sunzone Plus Gold kay ang anti-inflammatory ini mutabang para matanggal ang paghubag sa prostate.
0: The secret of
3: it. Muna ang kanindot mga kaigsuna, no? Unya, labi na gyud, kung muginhawa ka diha, mura nagmanaghuy. Tungod kay na kay asthma, naghubag ang agianan sa hangin, papaadto sa imuhang baga. Sunzone Plus Gold makaigsunan tungod kay adunay Taraxerol nga usa ka potent anti-inflammatory properties. Labi na gyud kung after laboratory nakita nga nitaas ang SGPT. Abot pasabot ni hubag na ang hinahinay naghubag ang atay nga kinahanglan po nimo og potent anti-inflammatory, matabangan ka sa gitawag natog Sunzone Plus Gold tungod sa iyang anti-inflammatory properties.
0: The secret of health.
3: Mo na makaigsunan para sa epektibo nga kombinasyon ubani og Sunzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: Sunzone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Tawag ni Kabalkada, niya na BBC.lit Balita, alas Jess. Gimanduan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation ang tanang gaming operator sa nasun na ilisan ang ilhang kasamtang Responsible Gaming Act o pahugtan ang bagong 24/7 nga National Problem Gambling Helpline. Was a memorandum nga gi-issue ni adto nga Hunyo 9 ang tanang licensees, suppliers of gaming operators kinahanglan nga mag-ilis sa ilahang mga advertisements sa billboards, digital displays ug uban pang outdoor ads ngadto sa NPGH campaign materials. Ato ni Pagcor Chairman Alejandro Teng among niini aron mapahimangnuan ang publiko kaban sa responsible gaming, paghatag gyud og tabang og suporta sa mga individual nga apektuhan sa problema sa sugal. BBC Daklit Balita, alas Jess. Ako si Bagting 17 Florence sa FIMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitan.
6: Music power.
7: The strongest 106.3 Bell FM.
8: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

0: 106.3
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano o?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Samson Lucia, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanak magugko sa danan, sakit, gib kayo'y bangon. Unya, pa-check up ko, eto, naapod ko'y hugaw bitaw nga, wa daw kagawas, ninginom ko'y Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod, sa pagkatinood, okay, gid kaong pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
7: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
8: Hey, nay, uy, kung saan ang mungod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
7: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
8: Pero nay, giyangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
7: Unsaon kani nato ba?
6: Ay, pagdali diyag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
8: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaag pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
6: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
9: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
10: Isip usa ka driver, si Joseph Dodong Buntag, nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
11: Ako, biyahe-biyahe, Jogo. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong paminhod sa akong kalawasan.
10: Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
12: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Limit. Barato na, ipiktibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
0: sa matagbalit ni Dios sa
2: Target Line.
0: Product package o sa kabattle sa
2: Target Line.
0: Food supplements kauban sa tuluka battle sa
2: Target Line.
0: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Arun ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: 6.3 L.

Queen and Rada for you with Damang Panahon right here on the Morning Bell. It's 21 minutes after 10 in the morning. Sa takdang panahon, sa tamang panahon, kung unsa magali ng imong mga ginadanggong, ipangayo sa Ginoo, unsa ng mga plano, sa tamang panahon, mahitabo gyud na. If it's really meant for you, if it's good for you, ihatag na sa Ginoo, ihatag na sa panahon. So you just have to be patient. You just have to be very, very patient. Okay? Pero of course, as I said often, if dili po na ihatag sa imuha, basin na apoy rason or basin po mas na ay mas bugat or mas dako nga opportunity ang mo abot kaysa anang imuhang mga pangplano ron. So just continue on living and enjoy every minute of it, okay? Dili na to ipa-stress ang atong kaugalingon kaayo kay basin o magluya hinuunta.

0: a las 10:30.
1: Oras hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang ko.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tutuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niya tung tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doon wala ang ilang klinika nga naanay mutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
5: Kabay gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support. Barley grass para detox. Psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na. Energize ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna poy junior high og senior high school curriculum with academic track ABM, STEM ug UMS. Andam ka na ba? Ang imong kaugmaon sugdan dinhi sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates. PCC taking the lead in providing quality education.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanaki sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

0: Sanzone Vitamin C. Ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sanzone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Sanzone Plus Gold og Sanzone Vitamin C.
1: Welcome na usab sa atong programa, giya sa maayong panglawas. Hatod ka na to sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center og Doc Samaritan Products sama sa Sanzone Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang sakit ngod kay kini gipakusog na. Di pa epektibo pa. Mapalit na ni sa tanan nga mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ang Sanzone Plus Gold ha, mao kini ang Sanzone nga mas gipakusog. Tungod kay ang duha ka ingredients nga mangustin o kamunggay, gidugangan pa og garlic, ampalaya og spirulina og ang kanindot paniini, extracted ang pagkahimo. Gikuha gud ang pinakaduga para makuha ang pinaka-nutrients o para dali ma-absorb sa atong lawas. Sanzone Plus Gold para sa epektibo nga kombinasyon ubani o Sanzone Plus Vitamin C. Ang Vitamin C nga puno sa kusog tungod kay kini gikan sa Sanzone Plus Gold. Welcome na usap! Labi na gud sa mga hilig diha o kape o tungod sa pagkape nagka-nervyos na. Tungod sa pagkapi, paspas na kaayo mo buto ang dughan. Tungod sa sige kapi, nitaas na ang blood pressure. Kung ako ninyo, ilisda na ninyo ang inyong kapi. Og healthy nga kapi. Sanzone Plus Coffee Mix. Ang kapi na healthy. Nga makatabang masupplyan ang mga nutrients nga nagkulang sa atong lawas para dili taluya og permitang kusgan sa mga tag-adlaw nato nga trabaho. Inyong nakauban makaigsunan ang iyong usa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. June Alquizar. O kita karon ang mag-uban-uban na pod. O labi na yun makaigsunan, ato karon nga pagahisgutan kung unsay mahitabo sa kidney sa usa ka tawo, kung kini magkaedad na or matigulang na. Kailangan na ito ning hibalon tungod kay usa kini sa mga hinungdan nga ano ang mga tigulang sige nagsakit ang likod. Sigig ihi sa kagabion. Sigig mata-mata kay sigirag ihi. Mao na hinungdan mga kaigsunan. Tungod kay matod pa sa pagtuon, ang kidney o ang kidney function sa usa ka tawo kung magkaedad na, muhinay na. O sa dugang pa nga pagtuon, daghan sa mga nephrons sa atong kidney nang daot. Unsa man ning nephrons, mao ni ang musala sa mga hugaw sa atong dugo para ilabay sa atong bladder para maihi, no? Ang problema, kung magkatiguang daay ka, mga daot ang mga nephrons, madaot ang salaan sa atong kidney. Mauna, nga ang atong kidney, iyahang trabahong sa pagsala sa hugaw sa atong dugo, dili na niya mahimo. O kay balo ba mo makaigsunan, nga kung muinom ka, o mga over-the-counter na mga tambal, kung nagkaedad na ka, tambay siya ug dugay sa imuhang bloodstream. Huwag mauna ang hinungdan nga maghatag siya og dako nga problema. Mauna ang hinungdan nga advice gud sa atong mga eksperto, ampingan jud nato ang atong kidney para bisag magkaedad na ta, dili ra kaayo daot ang mga nephron sa atong kidney nga maoy hinungdan nga pwede kang makabaton og bato sa kidney. Og labi na gyud kidney failure kanim pagtaas sa creatinine. Advice ato mga eksperto, likayan jud nato ang sigig kaon og mga parat. Likayan nato ang sigig inom og mga soft drinks. Og labi na gyud ang makahubog nga mga ilimnon. Kay busa kini sa mupahinay og mudaot sa atong kidney. Nga kung magkaedad ka, daghan kag mga sintomas ma-feel sama sa sigig ihi-ihi sa kagabion. Og labi na gyud ginagmay ang pag-ihi. Una sa makaigsuna na to diha nga sige nagmata-mata sa kagabion, ya sige nakag-ihi, mas maayo mag-inom na mo permi tagabuntag og sabaw sa butong. Tungod kay makatabang kini para malimpyuhan ang atong kidney. Nya ubanan ninyo sa pag-inom og Sanzone Plus Gold og Sanzone Vitamin C.
2: Sa

great movie to do exactly 5 minutes past the hour of 11 o'clock in the morning. Here with Martin D. Ilisan mi sa programa ni Inday Gerutay right this very morning. The evening. Yeah, programa actually, it's a evening. And yeah, karoon, ako sa agmupong ko si Ega programa right now. Yes, welcome to the hour of my show. Yes, of course, this is Martin D. This is the afternoon drive. Kapit naman po sa kauntuhon, di ba? Alas 11 size na right here on the program. Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang umaga. Sa lahat na mga tagapakinig. Tanan na ito, mga namino, di na karoon. Ayun! Anyway, it's now 6 minutes past the hour of making it 11 o'clock. Sino mag-uhanta, ha? Gabi yung mag-unta ka itong aga programa every 7 o'clock until 9 o'clock in the evening. That would be the program. It's gonna be TLC, Control Love Conversation. But right now, I'll be with you all the way till 1 o'clock in the afternoon playing the best dance hit. Mandayo tang tonight. So better stick around right here on the Ultimate Music number 1 radio station, 106.3 Bell FM. And Mosai Mokasta Onya Smai Alasa Doxy and Takna, that would be the program still on the afternoon direct. Same Mokasta sa to ang EM Band DX BZ Radio Bagti. 11:07 on the clock, and of course, ito ang programa ang Afternoon Drive. Atong ginato sa gamhanan o kahibulungan ng mga produkto ang target line Superfoods Perolina, kaoban ang target line PowerScent Liniment Oil. Ang atong gamhanan o kahibulungan ng mga produkto makatabang alang sa ito ang mga problema sa lawas. Ilabaw sa tarang magigala alang sa ito ang mga gusto nga maka-avail sa libre ga password o ga kalipayon sa mga mga mahiligon ni mo ato dahil o ga loto outlet o ya pagkahumay mataya na yung sweatress hala oy sa inyo ang kabuhaton is i-text lang inyo ang pangalan, address and contact number to 0938-002-8888 Kurag malipayo na kayo si Ma'am si Ma'am Kwan karon, si Ma'am Cheryl karon kay Kwan. O paso daw ni sa red carpet niyang gabi. O paso daw ni sila niya around 3 on the afternoon. As like i-hire nga Kwan. I-hire nga ka na muusap sila ang mga dagwan. 11 on 9 at o'clock, you're still with Martin D. Dinilig hapon sa toang programa ang Afternoon Drive with Martin D. So, indak-indak mo na tahas na narito ang mga ramido dinigaroon. And temporary, ako sa ang makauban ninyo, mamahimuan siyang temporary to kuwaan na unya. Tuloy-tuloy. 11 on 9 at o'clock, maayong buntag!

now 14 minutes past the hour of 11 o'clock in the morning. Yes, mga higala. Okay, so ato i-balik hatag sa ato ang original nga. Kiring nagdala sa ato ang programa this very afternoon. Hello, thank you so much sa tanan itong mga nabino ni Nekeroy. At taon, babalik ninyo madunggan si Inday Garutay right here on the Ultimate Music Radio. This is a 106.3 Bell FM.

0: right here on Bell FM.
1: Usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya na ulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
2: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyun sa ka-usaban.
3: Taas din sugar si mga asawa sa
2: 11.7.
3: Kagun?
2: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud no result
3: uning baba
2: baba na gikan mong kudiha
1: magparagis bila-bila herbal capsule na sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa utuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro'y ginakaay sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagamping salamat, tagadigos na ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Said Health Report. Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ako aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayaw ngon Negros Oriental.
8: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Ano?
8: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
8: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
11: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
12: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line Product Package o sa kabattle sa Don't Get Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: 11 by 13 pa.
1: Good afternoon, good morning, good afternoon po sa tenay. Alas sa itong mga nabino ni Nagkaroon, Imray Garuta, ikaw ba ninyo, hantin ta alas sa alauna ang takna. Actually, gipapungko to na ka smart, hindi ka ganina kay Basin o madugay-dugay ko. Ya, karoon, nakabalik raman ni Aiko. Yes, maay, magpaminang bayan yung mga alas sa itong mga nabino ni Nagkaroon. Kumusta po sa mga amigas, mga amigo? Ito mga sukitig ba binaw? Kinitibukan nga kami sa iyan ng Mindanao. Sa ito ang mga nabino ni Nagkaroon, Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibuga. Sa ito ang mga sukitig ba binaw sa Dinas May Lanao del Sur, Lanao del Norte, at mga nabino ni Dinas May Misamis Oriental and Misamis Occidental. Inday garuta, gihapon ninyong kauman, hangto na alauna ang takla sa hapon. Hindi na gihapon sa 106.3 Bell FM. Taon-taon ha, alas 12 ang takla sa unto. Mag-simulcast daw ang EM Band, ang DXBZ Radio Bakti. Ito ang official text line number. Alas ito ang programa, ang Kalanrakas, 0998-997-8890. 0998-997-8890. And alam sa ito ang mga gusto din ha, mag-avail sa ito ang gamahan at kibulungan ng produkto, ang target line Superfoods Perolina o ang target line Power Scent Lanimate Oil for only 1,500 pesos. Ito ang 1 set. So na naman ay 1 bottle sa target line Superfoods Perolina na siya 60 ka mga tablets sulod niya ng mga higala. And ito ang mga kabilkada. Eh, nakato ang Toluca Battle, no? Napag-ikauban nga Toluca Battle sa target line. Power Scent Lanimate Oil for only 1,500 pesos. Super Duper VIP ang inyong transaksyon. No, diba? Wala sa to ang mga gusto din na mag-avail. Libre na nga to ang kombinasyon niya, sweatress. Alam sa to ang mga mahiligon nga mudahin din ang outlet kay aron na mutaya og sweatress. Oh, this is it. Oh. Oh. Ni. This is it. So, sa ito ang mga gusto din ha, nga maka-avail sa ito ang product package at wala nga sa door-to-door delivery sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay wherever you are. O, diba? So, naabang mo sa Kabisayan o Kabas, Mindanao, no worry kay ang GNT Express. Kung ito ang partner, alam sa ito ang paghatod kininyo sa ito ang product package. So, diba? So, ang ito alam mga buhakton, i-text lang inyong pangalan, inyong address, inyong contact number sa 09380028888. Again, ato ang gabalikon ano makuha agin sa tanayin 09380028888. 27 minutos na human makalabayang galos 11 ang takna sa uto din ay nagyapat sa toang pagpinag-uban kini ang kalan rakas gaoban si Inday Garutay.

0: break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Testimonya.
3: Oh, kasi natin lahat. Ay, kung ni, si Ede.
2: Ede Garcia?
3: Dili, uy.
2: Kensang Ede?
3: Wala, talimot ka na dyan. Niguwang ka na dyan sila-sila.
2: Ay, lagi. Ay, ambot ba. Dali naman kay kong malimot. Unya, pirmi kong kabuhion. Maglison man gani ko usay sa pagpagawa sa kong hugaw. Ay, blood pagyod ko.
3: Okay na, Ede. Ay, magkatabang ko ni mo, Ana.
2: Sigurado ka? Kinsa ganito ka?
3: Hindi lagi. Basta mauna to, ha? Inumatag buntay at tunggipalit na to, ha?
2: Onsa pa ganito?
3: Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ginama sa mangustin o goto kula. O sa ka-herbal plant, gamakaayo sa blood circulation, memoria o mental health, antioxidant pa yun kini, o good for the heart.
2: Mao ba?
3: Silisina.
2: Liniyagid ko kay mo palit ko sa epektibo o glamian nga kape. Para gis Bila-Bila Herbal Coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Uy, diig ko mo biha. Uy, kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa magid akong kabuhi. Gibati gid na akong limpyo nga akong lawas. Kay antioxidant good ni o good for the heart.
3: Correct. Yun na. Kinsa pa gani ko?
2: Haha, Ede! Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gikan sa elementarya, hangtod na sa high school!
3: Correct na, Sam! Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa!

0: right here on Bell FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Iriklo rin niya, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibate, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa Get Line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses. Mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og Tangget Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Tangget Line. Product package, usa ka bottle sa Tangget Line. Food supplements, kauman sa tulo ka bottle sa Tangget Line. Bawisent liniment oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema.

0: Kalandrakas, programa nga mulingaw, ugmang pagkatawo sa tanan, umuwantang sa kalaay, ugmang akamingaw. Kalandrakas, ugani ana, ang bayot nga gikagubtan, ug idolo sa kadaghanan, ang nawas mo ang kagran. Ang lawong murag banguran. Naabay baba murag lubot sa mungaan. But one thing's for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Inday Garutay. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Kaya nakatakusod at nag-roy dahil sa Dossie Nuwebe na! Yes, malayin sa toang programa, sa toang programa ng music. And of course, we are now sa toang second hour stress na ikaduhang oras sa toang programa. Kalandrakas! Kauban si Inday, get it? Yes, sa toang mga namino, dinag-roy, I'll be with you all the way till 1 o'clock. Tamang talaon ang takna sa hapon, mag-uban-uban, mag-kuyog-kuyog. Lang sa toang pinakauna-una pa sa first 106.3 Bell FM and simulcast na ginagaroy sa toang EM band DXBZ Radio Bagdin. And of course, ato ang programa ang Kalandrakas. Mamaya mo inyo nga i-text inyo nga greetings and shoutouts to 0998-997-8890. And alas sa toang mga gusto nga mag-avail dahil tuod sa toang produkto ang gamahanan o kahibulungan nga Target Line, Superfoods, Perolina, kauban ng Target Line, Power Scent, Lenament Oil, patungo sa kaset na naman ay 1 bottle sa Target Line, Superfoods, Perolina, na din siya sulod nga 60 ka mga tablets, and nanapod mo yung 2 ka bottle sa Target Line, Power Scent, Lenament Oil, ang atong gamahanan o kahibulungan ng Haplashes Oil, for only 1,500 pesos, super VIP transaction. Kaya na? So, alam sa to ang mga interesado din ang mag-avail ang ato ang produkto ato ihato diya sa inyo door-to-door delivery. Mamahimo mga mo text inyo ang pangalan, address o contact number sa 09-38-002-8888. Again, ito nga balikon 09-38-002-8888. Muna ang official nga contact number, text line number sa to ang Target Line. Alas sa to mga interesado din ang mga avail, mo purchase ala ang product package para mamahimo nga makapasilong sa libre nga kombinasyon. Libre nga grasya nga kalipayon alas sa to ang mga mahiligon o okay, thank you, don. Yes, that's a color on the line time sa ato ang ipahimutang atong nga color on the line. Okay, sa ato ang hatagan o pagtagan atong color on the line. Karon nga mga orasa. Okay, so na. Okay, so ready na ato ang atong sugaton sa masipang pakpak, Charmy. Alright, anyway, alas 12:11 na sa to ang pagpanag-ubay na nagbalik atong caller on the line. Hello?
3: Hello?
2: Yes, my dear. How are you? Kumusta?
3: Okay lang kayo, hindi gano'n tayo. Isa mo sa bita kagwapo o kagwapa, ani.
2: Yeah! Yung tao na lang. Ay, ganahan ko kay gwapa-gwapo na gilang imo ang nakuan. Imo dating karong panahon na, no?
3: Uli, what po sa daan ko karong utuha ay hindi gano'n tayo. What po sa daan ko gano'n tayo.
2: Ay, yung dating ko! Yes, dear. O sabi ako ikag-alagan sa kong gwapo-gwapa na kong color. Go!
3: Mo-request ko dahil ni Garutay.
2: Yes, mo-request ka dahil sa may request ng game.
3: Nato Albatros niya ni Garutay.
2: Keto?
3: Albatros.
2: Ha?
3: Albatros.
2: Ay, Albatros. Okay. Si Albatros. Oo. Time sa... Naa! Albatros?
3: Yes, ni Garutay.
2: Oo. Naari Albatros ling.
3: Request ko na ang Albatros o Koan katong gusto mapirikos sa pangako ay mulimot lang ko.
2: Ha?
3: Opso.
2: Katoan?
3: 8-8.
2: Ah, yes, 8-8. Okay, sige, may problema. Ato raw niya nang i-play ni mo 8-8.
3: Katong, kaya yung nagkarotay ha, katong 8-8 nga dili mo sa to. Wala mo sa to nga remix yung nagkarotay ha.
2: Katong 8-8 nga dili remix mo dito i-play.
3: Oh, nagkarotay, katong.
2: Okay. Sige lang, ano? Doc. Unsa may ato ang mga greetings din ang imo ang pas shoutout din na. Sige, go ahead. Kay nangadal na.
3: Ogi sa ni sa kanya ay sa maghanay, inting Carpio, MG Carpio, Angel of Nietes.

Thank you so much, all Julie Nabukatkait, all the way from Barangay Santa Maria, Pagadiensis. Daga kay salamat. Anyway, sa tanan nito ng mga nabino, di na karoon, daga kay salamat ha. Yes, hi, Inday Garuta, ay, nangita ko ka-friend, B, ka ng babae lang, kaila, ay, kayo. Okay, ako di si Benji, ang akong number is 0938 587-4490. At ang balikon, ang number ni Benji, kinangita siya ka-text friend, ay, diba? 0938 587-4490. Thank you kayo, nagagay salamat Benji, and also maayong udo in the garo tay magalandrakas ng kos mga Albareco family og Manesan family og sa ako ang mama Alberta Manisan og sa ako ang papa Ernesto og Manisan og sa ako ang mga best friend na sila si Tola Marwi to J Bonghanoy Bihasa to Ace Travis og ni best friend ako si Aljun Nabukatkat request akong papa Rasi please play Inday Garuta ang nagkalandrakas gikan ni John Mark Manisan here in Fatima San Miguel Zamboanga del Sur. Yeah. O sige atong i-play ni imo ang papa Rasi kaya layo ba ya kaayo ni o diba layo kaayo ni gikan pa ni Guan gikan pa ni siya sa kanang Fatima San Miguel o Zamboanga del Sur. Charmo. Thank you, Kai Langging. And also, hi, Inday, greet lang ko, especially to sa ako ang palangga na si Ma'am Ate Giselle, Giselle Macan sa may Osminia, Zamboanga del Norte. Always ka, sabay siya, amping ka always. Oh, diba? I love you more. And thanks sa pagplay Malunggay Pandisal. It's coming from Lover Boy of Aurora. Oh, diba? Thank you, kayo. Sige, ito nang i-play. Ito makita ko na yung Malunggay Pandisal. Ay, sa ito ang mga mag-avail ha sa ito ang product package ang Target Line Superfoods Perolina kauban ng Target Line Power Scent Lemon Oil eksklusibo inyo nga mapalit ma-purchase ato ang product package aron makalibre mo og numero 3 regular na mo dayon ni makadawat og grasya og kalipayon alang sa inyo ang kadaugan og kasalbaran sa inyo mga problema og mga salaran. I-text lang inyo ang pangalan address og inyo ang contact number to 09-38-002-8888 09-38-002-8888 official ka na ang contact number sa Target Line.

0: right here on Bell FM.
1: Ania si Nanay Susima dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawan ko andong kanira yun akong jabiti niya panakit sa lawas maulian man ko.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
2: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko na kuan pa sa kong sa kuan oh jabiti kani oh. Puro nagbintin lang ko agi ko mobiya hangtod mo sobra tuig na.
0: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus siya naulian.
7: Sed lang yun ayo akong kilid na nakahilid yung kogdo mautong nakadungman kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan ipalit na yung kawan ah, kaloy sa Diyos na wala wala na ko nakapatik apay wala naman kong imate nakahantog karo lang din ako antog karo na ayaw na ko hunikan sa Cogon o Panyawan Pablito Simudlan amon isay sinta nakapin sabay na bista.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad. With or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alas sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Pwede ba kaha contact sa phone number nga

Alinghatong o Paperman. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saman-saman, skin allergies o daghan pag-uban. Tanggat line. Power Cell Glenmet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Tanggat Line product package o sa kabattle sa Tanggat Line food supplements kauban sa tuluka battle sa Tanggat Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Sunfold Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gaho po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Sunfold Plus Gold, akong gitupultos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunfold Plus Gold.
3: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfold Plus Gold.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Dilsin, itis, perpidad, turil, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol. Marami na gumaling na cancer. Marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
8: Sa matagpalit ninyo sa
9: Target Line.
8: Product package, usa ka bottle sa
9: Target Line.
8: Food supplements, kauman sa tulo ka bottle sa
9: Target Line.
8: Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon. Gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

0: Manta.
1: Ah, Manta,
0: Yes, sa natukong sa dagdagarong ay dala sa 12:55 na oras na para manamilita sa toang programa ang Kalan Rakas. Kao ba si Inday Garutay? Dinila sa 106.3 Bell FM and simulcast sa toang EM Band DXBZ Radio Bagting. And of course, catch me again tomorrow. Same time lagi hapon ta alas 11 sa buntag. Daman alaon ta ang takna sa hapon. Dinigapan sa toang adiwa ka mga dagong ka mga radio station sa BBC. Kana ba ganyan? Broadcasting Corporation ang DXCA 106.3 Bell FM o DXBZ Radio Bagding. Here's I'm gonna leave you. Alas sa to mga naminaw din nagkaroon. Nadilaw mo na nga to ang ibilin. Alas sa tanan na to mga sukitig baminaw. Bye for now, babush. Bye-bye. Mwah!

0: po ng taklop base sa makaswerte mo.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Serbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang ang likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga. 106.2

0: 96.2
1: Lison, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog po o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-5885-488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: 106.2

and 7 in exact order. Congratulations to all the winners.

0: Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang... Nakakaginawa,
0: ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.2 L.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 2:30.
3: 106.2.
4: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with old

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol. Marami nang gumaling na cancer. Marami nang lumabas na gallstone. Mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usang ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Sunfall Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sunfall Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sunfall Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: 106.7

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Maayong adlaw mga higala ug welcome na usab sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sikreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon nga mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Piniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom o Santon Plus Gold, sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga nakatabang man sa iyang balatian? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay bioactive compound nga alin. Ang alin o sa kasulfuric compound gamoy mo paubos sa cholesterol level sa atong lawas. Og tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone mao ang cholesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo og mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og kolesterol, bata sana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
0: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
5: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o maoyim na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigulang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
0: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The secret of health.
3: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, adunay santon o adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3, adunay mangustin extract o gipatam isa stevia. Makadugang o kusog para sa atong tibuok nga adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
0: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Kung mata na ang nagkaproblema, hasol kayo sa atong paglihok-lihok og pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga madaot o mohanap ang atong pananaw sa mata. Tumar kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa pananaw sa atong mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration og uban pang problema sa mata. Ayaw og paabuta nga mo grabe pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumar na og Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
0: Check the check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Akong uspon mga higala aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo, inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Og ang atong healthy nga kape para aduna kitay mas healthy level nga hormones sa atong lawas, inom na og Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. Og wala naman tay igong oras mga higala. Kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Rimili Tooy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: 106.2 BBC.lit.lit. Balitan.
6: Kabagting o kabalkada mayong hapon kaninyong tanan ania ng BBC Daklit Balita alas tres. Mukabat sa 24 ka mga partisipante gikan sa Bang Samoro Provincial Consultative Council DARFO9 o DTI Zamboanga del Sur ang mitambong sa Halal Food Industry Development Program Consultation Meeting ang ipahigayon sa Hotel Guillermo Pagadian City kagahapon Hunyo 18. Tumong sa kalihukan ang paghisgot sa mga hagit, posibleng solusyon o mga rekomendasyon aron mapalambo o mapaligo ng industriya sa halal food sa rehiyon. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding Baydin Webe Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan
2: 106.2
7: Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
8: 6.2 Yeah. Check this out.
9: What about check?
8: Brand new track from Bell.

0: Now tell me who's the man o gang station sa tanan isingit mga higala bell FM na kita yo yo yo bell FM break it down.
1: Uy na may kanian na ka ali mga anak ta. Oh, naun sa man ka nga muraman ka og naguol pag ayo.
2: Nay uy, unsa akong mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyo lang sa nato nak biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan makapadala nato og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyud naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Ug sinsing, agihatag ni tatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon. Inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street. O ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, na pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng cancer at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: 106.7.
1: Yeah. Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilet naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot. At sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine ang badges milk and what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy. Everyday, kung gusto ka o R&B, hip-hop.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3:30.
2: 106.2 Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
3: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
4: Sabay gibati mo sakit imong hawak ana.
3: Sakit akong hawak to kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gyud sa akong lawas gyud ni.
4: Ano pa murag magpangita na ka?
3: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota 100% gyud kung gibati yun, wala git siya.
4: So karon gimintin na lang ni mo?
3: Gimintin lang na ko akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita yung Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo yung diferensya yun. Salamat.
2: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
0: Paragis Bilabila.
5: Sir, health testimonies.
6: Health testimonies.
5: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog man kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dayon ko kawan ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibati nya kaantog karon nang minuto nako. Kaantog karon na ayo nako hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakatin.
8: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko niya. May asa-asa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, ano, na ako nanguma. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ana oh.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. 106.2

0: Kini ang sikreto namo nga mga driver, Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C og Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 6 points.
1: Said health testimonies. Health testimonies.
2: Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems ni Sandy sa Said Kogon Herbal Capsule o Said Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan rin. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung batir. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Bunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bista.
4: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
5: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
6: Ana oh.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya mao may ingon nila. Morigi nakaayos sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagangking salamat. Tagadigos na ko.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
9: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
10: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na ito.
11: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
10: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
11: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
10: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Tell me who's the man, ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4:30.
2: 106.2. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Samson Lucia, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsikap ko. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C. 106.3

Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto Philippines, it's another lucky Friday afternoon, June 19, 2026. At oras na naman para sa saya at papremyo dahil the second batch of Lotto Cash prizes is officially locked and loaded. But before we dive in sa ating games, important reminder po muna, only players 18 years above are allowed to play in any of the PCSO games, including STL and Scratch It. At gaya po ng lagi naming paalala, always play smart, play safe, and play responsibly. Alright mga kalaro, simulan na natin by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public who will witness and certify our live Lotto Draw proceedings. Sasamahan din tayo ng mga representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Maganda hapon po sa inyong lahat. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Bukod sa ISO certified ang lottery draws, araw-araw rin po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures to ensure fair chances of winning among all of our Lotto players. Para sa mga naging highlights kaninang umaga, let's all watch this.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Ihanda na ang mga tickets ninyo dahil ito na ang inaabangan ninyong suwerte sa hapon na ito. Come on and let's now play your favorite Lotto games!

0: Sun Town Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sun Town Plus Gold. Ning tuo gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pud mo ani.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sun Town Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sun Town Plus Gold ug Sun Town Vitamin C.
2: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Linvet, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sanding sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hili gid ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dayon ko awan ni kaluysa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala na ko gibati nya kaantog karon nag minute na ko. Antog karon ayo na ko unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin sa buhay na bisita.

0: Problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og Target Line Superfood Spirulina 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Yeah. Check this out.
2: You want to check?
1: Brand new track from Bell.

0: break it down.
1: Horas a las 5:30. 106 points.

0: 106.3 L.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape?
3: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayin mo? Niya makasaka ko. Makalagsag. Ang bukid doon. Gani ay.
2: Abukid sa kulian?
3: Kato ganing ama nga mo rin na.
2: Abukid sa...
3: Ganing.
2: Sublan?
3: Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: ko. Saka ka sa bukid, ikaw ka saka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, ba't ko na
2: ihayo? Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
3: Makakatkat ba?
2: Tanong mo yung sa
3: mga lalaki. Magrapag ito atang mga kulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, salamat.
2: Hindi pa kanan yung mulay?
3: Siyon.
2: Lido?
3: Alberto.
2: Pilay mo edad?
3: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong dun din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadi and Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tuong 2022. Pagadi and Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
5: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue. 106.

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na gatunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line power scent liniment oil regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 6:30.
4: 106.3 Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, dospad to siya karon, may na kayo.
6: Taas din sugar si mga asawa sa
5: 11.7.
6: Karon?
5: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
6: Aning baba,
5: baba na. Gikan mong kudiha.
6: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
5: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Cañete.
6: Simong
5: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Alarap, my love! Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
8: Dili!
7: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
9: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun.

0: Ito nagkayamukat nga sugilanon! Bud-bud o pipinika!
1: Nga nung mauman kini ang akong kapalaran! O ako masayod kung kinsang akong amahal! Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma! May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan!
2: Paidigo! No! Banda!
1: Bati asa ni mong naong huilak may uy! Masakang sa tadimu!
2: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka banjigaw!
1: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
2: Dugo! Dugo!
1: Silan ko.
3: Di mo na kucheko, pero bakas liyon ako. Dato nagwit ka.
1: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
3: Unsa?
1: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kung dili si Takla.
4: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
1: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
4: Jacob.

0: Bot o Pipingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o Pipingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kaayuhan gikan sa kinayahan. Kaayuhan gikan sa kinayahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka bang ang kape? Makabalagsik og dugang sa atong energy levels, makasuporta sa atong brain health, ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruelco Studio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Sir, mayo nga po nakita na ka sa Parba Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir. Nakita ko nga magpalit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. Unsa mong ibati, sir?
6: Magpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sako ko ang bag. So, yun siya nga nindot ko kayo. Initry ko. Nagpalit ko sa Parba Pharmacy. Magpalit ko Bilabila o sa kabaks muna. Then after, o sa kabaks, maminaw sa panglawas, kayo mo panghihi. Maayon mo panghihi mo yung batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na lugdog sa kalahin ng coffee. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel din ako, ana, wala nang buto-buto sa lugdog. Tapos maayon magpulas, maayon sa pagpangihi. Huwag din ako naman tayo sa Bilabila, maayon din sa kapiha, mandayaw na pagpangihi, wala nang buto-buto sa lugdog. Amoy din ako nakuha, naman tayo sa Paragis, maayon din siya sa ato panglawas.
7: Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
3: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di naka

0: Ay, hello. Mga higala, kumusta? Mayong adlaw na sa kinatong tanan. Niya na sa inyo higalas, kanginan Ray Arellano. Makiguban usap ka ninyo na ning makalingaut ang sugilanon. Apan sandili pa, it's shoutout time. Shoutout usap nga doon ni Husay sa Husay family niya sa Macroon Lady. Si Madam Belma and Sir Manuel D. niya sa Bourbon Cebu. Joseph Tilus Carino, Ruil Javierto niya sa Valencia Negros Oriental. Rosan E. Muratas, si Trixie Claire Baay Balili, Ricky and Vivian Viente diya sa Valencia Negros Oriental, Doktora Genevieve Balaan diya sa Talisay City, sila si Celsa Delia Inday Pilin Viente Family o ni Mark Sumili Flores gikan sa atong bangag sa ilong founder Wailan ng atong writer director Oji Kumpok Rakasa. O yan, shoutout sa mga to sa nila ni Tony Natab, si Murino Natab, mer namin pisa gikan ni Pedro Pungasi ang among kinakusgan nga murag may gibati rong panahon na da watingan ni kajir-jir. Wala niya ba si Jinx Court Gantuango sa diya si Zangeli Garing Katipay Alan Garing Luis Bonbon Aluginsan Cebu gikan ni Ricky Bangis Garing ang atong bagong negosyante karon na panadahuan na ni Ricky. Uy, amoreng paibon yung kisa itong gusto magpadrama, no? Sa itong drama karoon nga burburug bibingaw sa kamakalingaw nga drama, love story drama, inyo na kining makita sa linawas nga pasundayag. Pinagila sa pagtawag ninyo sa itong numero 0923-535-7697 or diliba sa 0991-205-5301. Okay? So, padrama na mo. Ay mong galimutan na. Inig drama, inig pista na sa inyo. Bueno, atong mahinumduman nga 30 taong practice atong bida nga si Jigo uban sa iyang amigo nga si Nonoy. Kay dakulig kayo ang nakatayan ini. Kay ang makadaog, maura may padayon nun sa paniway. Unyang naitabo, samtang si Don Arturo padayon usab nga namusil dito sa kalasangan. Si Lala tusab, miadto sa parlor samtang si Takla nag-general cleaning in town sa iyang paniway. Nagbuhay rin na si Lalat pangag sa ilong sana all. Unya biyabot ang kagabion, padong na si Bugart sa ilang Lalat. May gala, niya din ang sumpan ni atong sugilanon, budbud o bibingka.
1: Siguri ko'y daw, hindi na delikado. Mala na, magawas na ko. Ug dadun ko ang akong mini karaoke. Mao ni akong gamiton aron haranahan si Lalat. Lalat, I'm coming.

0: Dali ba'y nunoy? Doon lang ta silang humot na lalak.
1: Kaniyo to na ba'y jigo? Taysa, taysa. Kapas-pas ba'y mong naglakaoy?
0: Excited na kayo ko. Nga mabati gikan mismo sa baba ni lalak. Nga kita ang padayunon sa iyang panimay. Ug dili katumbal ditong sibugat. Ug gyan ang higayuna. Di na mahimong magsamok pa sibugat na mo ni lalak.
1: Kumbate ba'y jigo? Kumbate!
0: Oh, niyan na gawas nila. Niyan na gawas.
1: Ah, may kaiwas bugat.
0: Pasahe, pasahe na yun. May nunoy, pasahe na yun ba?
1: Ipasa na ko ni mong sista?
0: Ikaw na gamit sa sista?
1: Abi na ko, ipasa ni mo. Ang bebebe kay ako, pirata.
0: Di. Di lagi.
1: Di.
0: Di. Di na mau.
1: O sama di ay?
0: Si.
1: Si?
0: Oh, si. Si na lang.
1: Kumpate! Ano niya?
0: Si lagi?
1: O sa si?
0: Si Piat Gapon.
1: Bangyang sa ilong. O sa may buhato na ko? O sa ah?
0: Ako na lang?
1: Bangyang sa ilong.
0: Usay.
1: Dawata si Sta.
0: Ambi. Ako'y tirada, be.
2: Dako sa ilong, ipipil ka.
3: Ika ba? May nangarana na ako. Abrihan ko dahil ng bintana.
4: Ang putot na lang kumanday ng dako.
2: Ayaw ako magpakatawa.
5: Unsay sunod nga mahitabo?
6: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
7: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Tanarawang ko, Andong, kanira yun akong jabiti. Panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
7: Ikapila man mo si Imnon?
8: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
7: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
8: Dili ko kalakaw, oy. Tanarawang ko nang kuantan sa kong, jabiti. Kani, pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun ka ron. Parang, way problema.
7: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
8: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
7: Tagaasa?
8: Upper Limatok.
7: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
8: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
6: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
9: Usay mong kasinatian sir?
10: Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Dios mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan
6: si Dudong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
10: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dudong.
6: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga Sweet Lover ug Paragis Bila-Bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
11: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kana na ang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At kung sa diyan nag-spotting manggog ko, sige, kuhan ka ng mawala, din mo kalit na pulo ko, ginagmayra ba, din napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
12: So, nakita rin mo nga, proven and tested yun ang efektibo.
11: Yes, yes. Maayo yun ang Paragis Bila-Bila Capsule.
6: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matagabi. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
14: Naamay, bibingka, asay,
15: kanindot sa tingog. Kinsa magkaharon? Ganahan ko niya.
16: Ingaw siya na titakla.
15: Halingaw sa kayo ko, Gian. Kinsa makaharon siya, no?
16: Kawas ate, aron kita kaniya.
15: Dili na kinahanglan. Makita man siya ining gamayng buslot sa bumbong. Ay, kalit na. Oh. Hala?
16: Ate, ano?
15: Ang tindiro ka na sa espesyal yung budbud.

0: hahain dahi. Ayaw ako upakatawa, espesyal bibingka.
1: Yeah! Pagpag lalat!
0: Ayaw ako
1: upakatawa,
0: espesyal bibingka. Mas lamig.
1: Isnapan magkabajigaw!
2: Wala lang mga harana! Iman nila na ko inibintana!
3: Ops! Ops! Ops! Niapa ko! Niapa ko! Lalat!
1: Oh! Oy, ala!
0: Bugat!
1: Ha? May da ka mini karaoke?
3: Ako na sab! Nia! Ah, alikay mo kay buong ha? Kay kinang kanta matupang ator ni more or less ni. Sayaw gamay mo. Hapit na ha? Oh, bakap mo sayaw, bakap mo.

Og dito sa kapunaw punawan. Di lang ako tiwason titingalig balak na sa. Basta kay more or less ningamong kanta. Matod pang aton ni Rupil Fernandez banyo. Ay to mo. Pabina mo ha? Jigo, Noroy. Niya po'y sumpay. Together again.

0: Ha? Ngangaman mo? Ngangaman mo? Oh, mo lang to, ha? Mo lang to. Ay mo ngangaga, masulat lang lang ngayon yung... Yung bakban mo sa babos. Nasiyak mo, nasiyak mo.
1: Anakin! Anakin! Anakin! Eh, pwede ikaw? Wow! Pagpunta yung sila.
0: Paano ko, paano ko?
2: Ha, hi! Ikilig ko bongoy! Nice kang imong kanta!
0: Oh, salamat, langga! Lalat, salamat!
2: Nice kiko!
0: Oh, wow, wow, wow!
2: Murang alkansi na kaunin kalakiha, bay?
3: Ganahan man ko,
2: boy! Nakasinabot naman sila?
1: Ayaw pagkawasa! Imong pagkaon, bay, chikaw! Ikaw lang ipiliyon kay katawanan matong ibong ikanta. Maunay, ganahan ni Lalat.
2: Kahabay?
3: Sige na, Ate Takla. Kawas na dito. Alin makita kang Kuya Chico.
4: Mauaw man ko, Eji, yan.
3: Anong uaw man ikaw, Ate? Beautiful man ikaw.
4: Gian.
0: Ah, sige na, Lalat. Sige na. Gusto na mong mabati kung kinsay mong piliyon. Namo rin, Jigo. Kung kinsay imong panayunon. May dila ba, Missy Jigo? Eh, kung kinsay mo imong piliyon karon. Ang dili mapili. Dili na magsamok hangtod sa hangtod. Dili na magsamok hangtod sa hangtod kanimo.
3: Maupay, tinuod ba ni Checo?
2: Uhungot kong Lalat. Hinaot ko nga ako ang imong piliyon.
0: Sige na, Lalat. Desisyon na.

0: ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
1: Ay dati mga good sir, ako min station dili normal din nag-take atong kuan mangustin na

Sir, sakit ito sa kadlaw. Namagod yung ginatik nga. Kung sa debit, ba, marag makapool, ganit. Kung sila, ba, puto-puto na. Kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya. Wala mo ko iba. Tinga, luwag akong puto-puto. Normal akong pagbawas. Nag-reduce ko ba? Medyo tambok ba ako, sir? Nag-inom man po ba itong inyong kape bitaw? Ang

0: niya, pagkutkutong ganun kayo magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplasan ako ato, nagkuhan ng ilang mga samad, sir. Kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Cimera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
4: Sa una, sa ula pa ko nag-testing o Bilabila Coffee. Hingatugon, tukay ko budlay, akong lawas. Di ko ganan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy.
3: Makalagsik kini, makapapasko kini.
4: Pero pag-tik na ko o Bilabila Coffee, ay pagkalagsik sa akong lawas, di na ko katugon. Tuloy-tuloy nang akong tarbaho. Ako si Maripe Alquitas, taga-Higakit, Surigao del Norte.
3: Paragis Bilabila Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa.
5: Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Tambal usap kini, alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto, butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa, tungod gisagulan kini o daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila. Dili na ka magagwanta pa.
6: 106.2 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
7: The strongest. The strongest.
8: Oras. Alas 7.
9: 106.2 Bell. Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
10: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
11: R-I-S-E,
10: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
12: Nationwide. Nationwide.
13: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
14: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
15: Ang sikreto ng kutis na blooming.
14: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
15: Kojic para sa linaw.
14: Gluta para sa kintab.
15: Papaya para sa kinis.
14: At carrot para sa healthy glow.
15: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
14: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
15: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
14: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
15: Glow na todo
14: sa presyong abot kaya.
15: Kaya ano pang hinihintay nyo?
14: Bili na!
15: Layunin
11: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
16: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nation on. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating pa namang Facebook account, Rice Branch. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na at tayo po'y magkakwentuhan ng muli. Sa ating po namang palado doon, hati dyan sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice Four-in-One Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli dito po sa ating paladudunan.

Itawag na po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Mga kaibigan, ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0: Tawag na po mga kaibigan sa ating mamang numero 0969-226-9623. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Di mo na ako kilala.
0: Nanay Rose.
1: Opo.
0: Okay, Nanay Rose. Okay po. Nanay Rose ng Odjongan, Romblon. Tama po?
1: Opo.
0: Okay po, Nanay Rose. Kumusta po?
1: Ay, yung sabon ko na-deliver na ba?
0: Nanay, paparating na daw po dyan sa inyo. Nagtanong na po ako ulit sa ano, sa ating po naman deliveries. Paparating na daw po dyan, Nanay. Ano na daw po, nakaalis na po sa kanilang lugar. Papunta na daw po dyan sa inyo.
1: Kailan kaya yung darating dito?
0: Ay, yun po yung hindi ko po alam, Nanay. Basta po ang sabi po sa akin, darating na po daw dyan sa inyo.
1: Ay, ngayon nga, nagpabili ako ng rice coffee na 20 bucks.
0: Ano po?
1: Nagpabili ako ng rice coffee na 20 bucks doon ka na Gonzalo Store.
0: 20 boxes?
1: Opo.
0: Very good. Opo, Nanay. Sige po. At ipa-follow up ko po ulit, itatanong ko po ulit, Nanay, pero ang sabi po sa akin, paparating na daw po dyan sa inyo yung ating po namang rice coffee. Kaya po, antayin lang daw po natin, Nanay.
1: Sinabihan mo ba yun, nalagyan ng pangalan?
0: Opo, ano po, Nanay? Ito po, paparating na dyan kay Nanay Rose yung kanyang sabon. Ito po yung sagot niya sa akin, nila sa akin, nung ating mga deliveries po.
1: Oo.
0: Kaya po, antayin nyo na lang po, Nanay, dahil darating na po yan dyan at magagamit nyo na po yung ating sabon.
1: Kaya nga eh.
0: Okay po.
1: Okay.
0: Sige po, maraming salamat.
1: Thank you.
0: Salamat po, Nanay, maraming salamat.

Sige po, tawag po mga kaibigan. 0969-226-9623. Ang ating po namang numero. Ayan si Nanay Rose. At talagang hinahanap na yung kanyang sabon at paparating na po dyan sa inyong pong lugar. Nanay Rose, Odjongan Romblon.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating malamang numero na pwede po ninyo tawagan dito po sa ating baladudunan mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

0: Siyempre mga kaibigan, available din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, mga kaibigan. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento sa amin at katanungan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Annalyn Tebrero.
0: Annalyn, okay po. Nanay Annalyn, taga saan po kayo?
1: Negros
0: Occidental.
1: La Libertad. Negros Oriental.
0: Negros Oriental. Saan po sa Negros Oriental?
1: Sa La Libertad.
0: La Libertad. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Annalyn?
1: 44.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa. Gusto ko lang sana magtanong, Kuya Boy.
0: Apo.
1: Hindi pa ako nakapag subok niyan. Nagtanong lang ako kung pwede ba akong uminom ng rice coffee na kakaupira ko lang.
0: Yes, Nanay. Pwedeng-pwede po. Dahil sa recovery po ninyo, makakatulong po yung sapat na nutrisyon na galing po doon sa atin po namang rice coffee. Kaya simulan nyo na po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Wala po magiging side effect, Nanay. Wala po magiging overdose yun. Dahil herbal po yung ating produkto. At the same time po, sabi ko nga, nutrisyon lang naman yung dala ng ating rice coffee. Kaya po makakatulong po sa recovery po ninyo.
1: Ah, okay.
0: Yes.
1: Gusto ko sanang magsubo. Kaso lang, gusto ko sanang magtanong din sa iyo, baka hindi pwede.
0: Huwag nyo lang pong susubukan. Simulan po ninyo yung pag-iinom. Pag sinabing niya simulan, okay. Araw-araw po na ituloy-tuloy po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Kasi makakatulong nga po ito sa inyo para maibalik po ninyo yung lakas po ninyo. Kasi alam natin na kapag dumaan sa isang operasyon, nangihina po yung katawan, di ba? So ngayon, kung ito pong ating rice coffee ay iinumin po ninyo sa araw-araw at gagawin po ninyong tuloy-tuloy, makakatulong po sa inyo po namang kalusugan at lalong-lalo na po sa recovery po ninyo.
1: Ah, sige, Kuya Boy. Thank you, Kuya Boy. Kasi gusto kong subukan talaga kasi diabetic din ako eh.
0: Isa pa yan, Nanay. Siyempre, yung paghilom po ng sugat dahil po sa kayo po ay diabetic, makakatulong po yung ating rice coffee dahil yun nga po, nutrition nga po yung dala ng ating po namang rice coffee, Nanay.
1: Ah, okay, Kuya Boy.
0: Yes po. Maraming salamat. Gawin niyo pong araw-araw at tuloy-tuloy. Huwag niyo lang po susubukan. Araw-arawin po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po?
1: Okay po. Salamat.
0: Maraming salamat. At kung halimbawa po, Nanay, may mga pagbabago na po sa inyong pakiramdam dahil po sa pag-iinom tuloy-tuloy ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli, Nanay.
1: Okay.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, yung kapitbahay ko nakabili din dito sa 100 Pharmacy.
0: Ah, okay po. So, alam nyo na yung itsura, hindi na kayo magkakamali sa paghahanap po nito?
1: Oo po.
0: Very good po, Nanay. Sige po. At aasahan ko po yung tawag po ninyo sa mga susunod pong araw kapag may naramdaman na po kayong pagbabago sa inyong po namang kalusugan, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay.
1: Thank you
0: very much po. Maraming salamat.
1: Thank you.

Tuloy tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. At siyempre yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soup. At siyempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa.

0969-226-9623. Yung ano po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating balado tunan.

Tawag po sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan. Dito po sa ating baladudunan.

Siyempre ba, mga kaibigan, available yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo pong mga lugar. Kaya po sa lahat ng ating mga kaibigan,

0: At syempre mga kaibigan, doon po sa mga nagtatanong sa atin. Sa kanila po namang mga text message, sabihin po ninyo kung saan pong lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Jim Garcia po.
0: Ano pong pangalan?
1: Jim Garcia po.
0: Jim. Apo, taga saan po si Tatay Jim?
1: Taga Malaban po.
0: Malaban?
1: Binyan.
0: Laguna?
1: Opo.
0: Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jim?
1: 21 pa lang po.
0: Ah, 21 pa lang. Okay, Sir Jim, umiinom na kayo ng rice coffee.
1: Ano lang po, pa-shoutout lang po sana sa Mr. Price.
0: Ah, sige, shoutout mo na. Go ahead. Ay, naputol.

0: Doon sa mga nagtatanong, dito po sa mga text messages na pinapaabot nyo po sa amin, yung mga nagtatanong po na, okay, nagsasabi na naubusan na dito po naman sa aming lugar, ano pong lugar yon? Sabihin nyo po sa amin ha, para nalalaman po natin kung saan natin sasabihin sa atin po naman mga deliveries, kung saan sila po pupunta. Para alam po natin mga kaibigan, yung mga lugar na dapat po nating puntahan. Ano po? So, kailangan po nasabihin niyo po sa amin kung ano pong lugar yon. Para alam po natin kung saan po natin sasabihin sa ating mga kababayan o kaya sa atin po namang sa inyo po na nagtatanong kung saan po yung available yung ating po namang rice coffee. Ano po? At kapag dyan po sa inyong lugar, nasabi na po natin yung lahat ng mga butika kung saan po kayo pwede makabili po ng ating rice coffee, kung halimbawa na uhusan na po talaga kayo, pwede nating sabihin po sa ating po namang mga deliveries. Pero kung halimbawa isa pa lang pong butika ang napupuntahan po ninyo at sinabing naubusan na ng produkto doon, sabihin niyo po sa amin kung anong lugar yon para masabi po namin yung iba pang mga butika na pwede niyo pong mapuntahan para makabili po ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Maganda po.
0: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Marian po ito ang tumawag sa inyo na kung saan bibili ang rice coffee.
0: Saan pong lugar kayo, nanay?
1: Dito sa may San Roque, Daramsamal.
0: Okay. San Roque?
1: Opo. San Roque, Daramsamal.
0: Samar. Okay po. Wait lang po, nanay. Ha? Samar. Pero nakabili na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, sa Ayan Pharmacy po.
0: Diyan po sa San Roque?
1: Hindi po, sa Katbalugan.
0: Sa Katbalungan po kayo nakabili ng ating rice coffee?
1: Opo, kasi wala dito sa amin. Pupunta lang kami sa Katbalugan, doon kami bibili.
0: Kumbaga, nakabili na po kayo sa Katbalugan City. Saan po kayo nakabili ng ating rice coffee sa Katbalugan?
1: Sa Ayan po.
0: Ayans Pharmacy sa Allen Avenue.
1: Opo.
0: Okay po. Doon kayo nakabili sa Katbalugan City. Okay po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimula na pong uminom ng ating rice coffee?
1: Ano po yung lalamunan ko. Parang naging sikmura.
0: Opo.
1: Saka ngayon mabuti na. Kasi nakabili na ako ng ng rice coffee.
0: Umiinom na po kayo? Opo.
1: Opo. Naka-anim na po akong karton.
0: Ay, very good po, nanay. Ibig sabihin, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee. Nakabili po kayo dyan sa Ayans Pharmacy. Tapos, opo, sa Katbalugan. Opo. Tapos, yung problema po ninyo sa lalamunan. Ano po yung problema nyo sa lalamunan?
1: Hindi, wala yung yung kabuhi. Suruk-suruk ba?
0: Masakit.
2: Sikmura.
1: Yung sikmura.
0: Yung sikmura pa. May problema. Pero nung kayo po'y uminom na ng ating rice coffee, naka-anim na box na po kayo, ano po yung naramdaman po ninyo, Nanay Marian?
1: Parang maganda naman ang pakiramdam ko.
0: Maganda na yung pakiramdam po ninyo. So, ibig sabihin, malaki na po yung naitulong sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Very good po.
1: Ano po yun? Kaya boy, yung cholesterol.
0: Oo.
1: Nagpa-check up ako sa amin dito. Mm-mm. Sa Daram. Mm-mm. Mayroon akong cholesterol at saka yung mataas daw yung sugar ko.
0: Mataas daw yung sugar po ninyo. Okay po. Simula po nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee, kumusta na yung cholesterol po ninyo?
1: Pero hindi pa naman ako pumunta doon sa...
0: Hindi pa kayo nakakapagpa-check up? Opo. Sige po.
1: Oo.
0: Okay lang.
1: Kasi sabi ng doktor, pag wala na daw yung... Kasi binigyan...

0: yung binigay po sa inyo ng doktor, tapos wala na, ngayon rice coffee na lang ang tuloy-tuloy po ninyong iniinom.
1: Opo, kung pwede yun.
0: Pwede yun, nanay. Pwede yun. Wala pong problema doon. Kahit po, kahit po hindi rice coffee yung iniinom po ninyo, nagkakape pa rin po kayo, di ba?
1: Opo.
0: Yes. So, kung wag na po kayong bumalik doon sa dati po ninyong iniinom na kape. Dito na sa rice coffee kasi nakakakita kayo ng pagbabago sa inyong kalusugan. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng rice coffee dahil ito po yung magiging protection na po ninyo sa inyong po namang katawan para hindi na kayo pasukin pa ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong sumira ulit sa inyong po namang lalamunan, lalong-lalo na, at sa inyong po namang kabuoang kalusugan.
1: Yung ano po, yung asawa ko po nga, umiinom, dalawa kami umiinom.
0: Tama yun. Pati po si tatay, umiinom din ang ating rice coffee. Ilang taon na po kayo, Nanay Marian?
1: 47.
0: Tama yun. Pati yung asawa po ninyo, umiinom na rin ang ating rice coffee. Kumusta naman?
1: Opo, tsaka yung ano ko, yung asawa ko, 63.
0: Ah, yung asawa po ninyo, 63. O, kumusta naman? Yung ano, yung pakiramdam ni tatay sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Hindi na po siya umiihi palagi.
0: Bakit? Umiihi siya palagi kapag gabi?
1: Opo.
0: Bangon siya ng bangon?
1: Opo. At saka ako rin.
0: Ikaw
1: hindi
0: rin.
1: Na rin umiihi.
0: Hindi na rin umiihi ng umiihi. Okay. So ibig sabihin, hindi na po naiistorbo yung tulog po ninyo?
1: Opo. Yung uminom ako ng rice coffee, mabuti na yung ano ko, yung pag-iihi. At saka yung ano ko, Kuya Boy, yung pagdudumi ko, hindi na. Pupunta ko sa CR, hindi naman ako nakakadumi. Bumabalik ako sa labas.
0: Oo. Pero nung
1: kayo... Ngayon, pag inom ko ng rice coffee, wala na. Maganda na yung pagbabawas.
0: Very good. Kumbaga, hindi na kayo nahihirapan, Nanay.
1: Ano po?
0: Hindi na kayo nahihirapan magbawas, Nanay.
1: Hindi na.
0: Hindi na kayo nahihirapan magbawas. Opo. O,
1: hindi na.
0: O, yung cholesterol po ninyo, kumusta na?
1: Parang hindi naman ano, kasi yung ano ko, yung ang inaano ko, yung nervyos, parang...
0: Nervyos? Nene-nervyos kayo? O, kumusta na ang nervyos ninyo?
1: Hindi naman masyado.
0: Hindi na masyado. Okay. So, at least nanay, may mga nakikita na kayong pagbabago sa inyong katawan. So, kailangan nyo pong ituloy-tuloy lang yung pag-iinom ng ating rice coffee para meron po kayong bantay, kumbaga gwardya, na hindi na kayo pasukin pa ng dati po ninyong problema sa kalusugan. Okay po?
1: Opo. Yung ano po, yung sabon po, gusto kong bumili, kaya lang...
0: Oh.
1: Baka wala pa dun sa... Ayan.
0: Sa Katbalogan. Katbalogan po yan, Opo. Nanay, di ba?
1: Opo.
0: Itanong po ninyo, Nanay, kung meron na doon sa Katbalogan ang ating sabon. Tapos kung wala pa, tawagan nyo po ako muli at sasabihin natin sa ating mga deliveries.
1: Opo.
0: Okay, para malagyan dyan ang sabon para mas lalo kayong mahalin ni tatay.
1: Opo. Kuya Boy, yung ano ko, yung kapatid, nagtatanong dito sa akin kung maganda ba yung sa cholesterol, yung rice coffee.
0: Yes po, Nanay. Halos po lahat ng mga problema natin sa ating kalusugan, natutulungan pong maibsan ng ating rice coffee. Basta, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom. Araw-araw, 2-3 sachet sa isang araw.
1: Dati po, umiinom ako 3.
0: Oh, tama yun. Okay po yun, Nanay. Kahit anong oras, pwede yun. Okay po?
1: Opo.
0: Okay. O, balitaan mo na lang ako sa susunod na pagtawag mo parehong oras. Tawagan nyo ako muli kung meron ng sabon o wala pa. Tapos, tawagin...
1: Kuya Boy, palagi akong naririnig sa... palagi ko...
0: Nakikinig.
1: Pinakikinggan yung ano mo.
0: Salamat. Yung programa.
1: Opo.
0: Basta tawagan mo ako muli kung halimbawa na itanong mo na kung merong sabon o wala. Tapos, pangalawa, tawagan mo ako kung yung kapatid po ninyo umiinom na rin ng rice coffee at kung ano yung epekto sa kanya. Okay?
1: Wala pa. Hindi pa siya umiinom ng rice coffee.
0: Oo. Okay nga pa.
1: Sa kanya kung bibili siya.
0: Sabihin nyo, bumili na rin para maayos na yung problema niya sa cholesterol. Tapos, sa pagtawag mo sa akin ulit sa mga susunod na araw, balitaan mo ako.
1: Tiksa ko lang sa inyo. Hindi naman sinasagot.
0: Hindi sinasagot. Basta tawagan mo na lang. Tawagan mo na lang ako ganitong oras, ha?
1: Opo.
0: Okay. Tawagan mo na lang para masagot namin, ha?
1: Opo, sige po.
0: Salamat. Kaya po, salamat. Salamat, Nanay Marian. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Opo.
0: Thank you very much. Maraming salamat. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Guys, sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan,

0: Ang mga puno nga bala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: 106.5 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 7:30.
1: 106.5 Bell.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
6: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalawa naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalag sa ang bukid doro. Gani ay. Nag
5: ha, bukid sa kulian?
6: O kato ganing ama nga morin na.
5: Bukid sa
6: ganing. Oh. Niya o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
5: Taka ka sa bukid, ikigod ka sa ka.
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iya.
5: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
6: Makakat ka to, ah.
5: Tanong mo yung
6: sa mga marit. Magrapag yun ko atang mga guloy yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
5: Hindi pa ka nalim mo na
6: yun? Sion.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Pila yung edad?
4: Usa sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglan alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
8: Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gigan sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ato nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabli. Dahil pag mag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kay ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-2025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
1: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na ikuguan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
2: O, ingon na na. Paragis bila-bila.
1: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako, 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
4: Papaminog sa kamot, tiil ug likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric ug chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas. Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. O mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
6: PCC, taking the lead in providing quality education.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugman mo siya, paliti na. O Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: 106.3 Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remily Tooy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
9: Ako si Don sa Kamaestra,
10: magka-ulcer ko.
9: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
11: The Secret of Health.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: The Secret of Health.
8: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
11: The Secret of Health.
10: Zaphone Plus Coffee Mix User.
14: Kani ato sugay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawas, Santon Plus Coffee Mix Radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantun karo. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: The Secret of Health.
8: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliyo nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
11: The Secret of Health.
8: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
11: The Secret of Health.
8: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
15: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Sa panahon karon na andan na, pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, og vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw og mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, og ako ang takoy gipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo, arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106 points.

0: Anak, may kani anak ka. Ali, mga anak ta.
1: Oh, naun sa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong magod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
1: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita ila ang pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
3: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: 106.2 Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Santo Blasco.
5: Ako si Don, saka maestra,
6: maka-ulcer po.
5: Nag-research ko on sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blasco.
7: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema ug hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisonix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
8: Xanthone Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sugay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan niini, sa kadagang kape nga akong natilawan, Xanthone Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon, wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthone Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.5

0: Tanawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
3: The strongest. The strongest.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing natulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1EX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: na lang inan kaniini nga maong tulumanon?
1: Ipadala ang imong kinasingkasing nga halad og ikapulo
2: kag Pastor Stu Jim Bation.
0: Daghang salamat og ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
3: 106.2
4: Oras, alas 4:30.
5: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: 106.2
6: Pan-ani-ana ang tubang. Big Row, Big Row. Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay. Bakting, kanding, piso, manok o baka. O kuman pa. Big Row, Big Row. Para musalay, umudagan o umudagko ang imong mga baboy. O kuman pa mga binuhing mga hayop. Big Row, Big Row. Adunay vitamins and minerals para kusgan o glikon ang immune system sa imong mga hayop. Para ato na, ugdako pa ang imong ginansya. Big Row, Big Row. Mabalit na sa mga nagunang outlet ni ining sibiyahan.

0: mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long lasting scents.
1: Magandang dilag. Puso ko
2: sakit sa akong likuan.
3: Ani ana ang inyong gipangita nga Haplas. Ang Haplas sa tarang Haplas. Donkeys, Herbal Owl. Donkeys, Herbal Owl. Tapado o rekomendado sa mga eksperto. Donkeys, Herbal Owl. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
2: O sabay mo gihula.
3: Haplas na. O sulayi ang Donkeys, Herbal Owl. Donkeys, Herbal Owl. Anang mga pamaol. Impas. Donkeys, Herbal Owl. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.

0: Mayonnaise Turmeric Powder 5-in-1 na pamatunan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang Luy-ang Dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon, makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mualkontra sa paghubag, makaayo og makapugong sa hinungdan, sa risko sa sakit sa kasing-kasing, makatabang sa sakit nga rigla, kondisminorya, paspas nga metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok og pagpanalipod batok sa sakit nga Alzheimer, makatabang usab nga mabatukan ang mga impeksyon. Busa, palit na sa Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet niining sibyahan.
1: Ang tudkaron, wa japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy! Oh. Wow! Snow White, ikaw ba ka na?
2: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
1: Dili Oy, kaputini mo, gwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
2: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
1: Amazing!
2: Kaya ka na, Arthur Oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ha? Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, Oy, Arthur!
1: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
2: Oh, wow!
1: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
2: Dali na! Ubani ko!
1: Ah, sumunta!
2: Panabi pa ta sa uban!
1: Marites ka yun, ay!
3: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa. Maukan na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
4: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
2: Bugas, bugas! Pugis, pugis! Uga og itom nga panit! Lagom pagit ko og naong! Hi!
5: Ikaw na di ay? Itong duha ay?
6: Taba! Mga langit!
5: Kinsa ka?
2: Ako ang Diyosa ng kagandahan!
3: Magiko na ni mo?
5: Hatagan mo ni og powers?
2: No need! Gamit sa labing epektibo nga sabon! Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening, og micro-peeling pa.
6: Wow!
4: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
7: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dalang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomkis Turmeric Powder 5-in-1, Tomkis Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila

0: skin lightening so onang adlaw alas 8 sa may Gitwan Agura Padulong Spantalan Barangay Santiago Pagadian alas 8:30 LTO Building Tiguma Pagadian City alas 8:45 military checkpoint sa may junction crossing Tukuran ug Pulakan Labangan Zamboanga del Sur alas 9 Pacific Oil Lower Pulakan Labangan alas 9:30 Archuayte Remonte Alegre Aurora alas 10 sa Barangay Hall San Jose Aurora contact ni Madam Helen Caniete alas 11 I Love Kapatagan Lanao del Norte alas 11:30 Guide Big Shop Maranding Lanao del Norte alas 12 Romanas Pharmacies Baroy alas 12:30 Tubod Elementary School at Bang sa Gasoline Station. Alauna ay media Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12 media Lotto Outlet, Sumaytambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3 media at Bang sa Iglesia ni Cristo sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4 media sa may gate sa Municipal Hall Midsalip Zamboanga del Sur ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo alang sa inyong reservasyon makontak sa cellphone number 0975-6955-190 kung sa pay niyong gipaabot sugat na ikaduhang adlaw nga Huwebes alas 8 at bang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banali Pagadian City alas 8:45 Gasoline Station Balindawak unahan sa Fruit Stand alas 9:30 Madam Bastor Crossing Kamanga Dumalinaw alas 10 Crossing Padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos alas 10:30 Magallanes Pharmacy sa Gipos contact ni Rico Magallanes alas 11:30 Waiting Shed sa Mati San Miguel alas 12 sa Odo Waiting Shed parkingan sa van sa San Miguel alas 12:30 Kaning Lotto Outlet sa Ligarda Uno Dina Zamboanga del Sur alas 1:30 Waiting Shed sa Di Mataling pag alas 3:30 Rina o Gretel Flores Store Poblacion San Pablo
1: isi pangalan na to o taga din
2: ako si Arman Umrizo taga Pula Kanlaon
1: Pula taga Kanlaon City o sa katinood nadungog na mo gikan sa ospital ang bato ni mo sa kidney
2: oh dagan kayo bato nagpangihin na ko primero dako kayo itong sakit kayo pangihin ako kayo dako kayo pagka guwa ito dagan na kayo nagsalusunod
1: so dako mayo na ni Gawas
2: oh dako sakit ako pangihin ako ito
1: unya pila kanlaon mo gibati
2: na kuan mo si mana
1: pero ni gamit custom case turmeric powder 5-in-1
2: oh mo kito yung nagkakuan nga naguha itong nga ba to
1: so dugay na ka nagamit no
2: meron ito wala pa kagamit ito nana kyo
1: nana
2: oh nana wala pa kainom itong turmeric sukan na kainom itong turmeric naguha naman itong ba to salamat po sa Gino sa mga produkto po ninyo nga naayaw po ko sukan ato wala na yun kung nang yun sakit ako ang poson na naguha yung ba to
1: so normal ay panghihi ka ron
2: oh normal itong una di malisog panghihi oy makutulog ihi isakit kay panghihi o naayog ikaw
3: sa mga dunay gipamati sa kalawasan gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1
0: pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki Casimo Vegetarian Herbal Coffee with barley grass Tomcase Turmeric Powder 5-in-1 Tomcase Herbal Oil Big Grow para sa itong mga kahayupan FB Perfume Patulos Mata o Primavilla Skin Lightening Soap Onang Adlaw alas 8 sa may Gitwan Agura Padulong Spantalan Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint, sa may Junction Crossing, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terimonte, Aligri, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Hatbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, MCO Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Hatbang sa Iglesia ni Cristo, sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa may gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pa inyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8, Hatbang sa Lotto Outlet, sa Gasoline Station, Banali, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station, Balindawak. Unahan sa Fruit Stand. Alas 9:30, Madam Bastor Crossing, Kamanga, Dumalinaw. Alas 10, Crossing, Padulong, sa San Pablo, sa may Kanunan, Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy, sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, Waiting Shed sa Mati, San Miguel. Alas 12 sa Oddo, Waiting Shed, Parkingan sa Van sa San Miguel. Alas 12:30, Kaning Lotto Outlet sa Ligarda Uno, Dinas, Zamboanga del Sur. Alas 1:30, Waiting Shed sa Dimataling. Pag alas 13:30, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion, San Pablo.

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long lasting scents.
1: Magandang dilag, puso ko yung
2: ang gahi kasakit sa akong likuan.
3: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas.
4: Ang haplas sa tarang haplas.
5: Dunkies Herbal Oil.
6: Dunkies Herbal Oil.
7: Tapado o rekomendado sa mga eksperto.
8: Dunkies Herbal Oil.
9: Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
10: Huwag sabay mo gihula.
9: Haplas na. O sulayi ang
8: Dunkies Herbal Oil.
9: Dunkies Herbal Oil.
8: Tanang mga pamaol.
9: Impas.
8: Dunkies
9: Herbal Oil.
7: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
9: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
7: Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
9: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
7: Pamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas.
9: Ang luyang dilaw.
7: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
9: Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran.
7: Mual kontra sa paghubag.
9: Makaayo og makapugong sa hinungdan.
7: Sa risko sa sakit sa kasing-kasing.
9: Makatabang sa sakit nga rigla.
7: Dysmenorrhea,
9: paspas ng metabolismo,
7: pagpaubos sa level sa kolesterol,
9: makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer,
7: makatabang usap
9: nga mabatukan ang mga infeksyon.
7: Usa, palit na sa
9: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
7: Mapalit sa mga outlet
9: niining sibyahan.
11: Ang tudkaron, wa Japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy! Wow! Snow White, ikaw ba ka na?
12: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
11: Dili Oy, kaputini mo, guwapa, hamis ang kutis o gumot kayo?
12: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
11: Amazing!
12: Ya ka na Arthur Oy, manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon ha. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
11: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
12: Oh, wow!
11: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
12: Dali na! Ubanik ko!
11: Ah, samanta!
12: Panabi pa ta sa uban!
11: Marites ka yun, ay!
13: Skin Renew, Skin Brightening o Micro-Peeling pa. Mauka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
14: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
12: Pugis-pugis, ugaog itong nga panit. Lagong pagit ko og naong. Hi!
15: Ikaw na di ay? Itong duha ay?
12: Taba, mga langit!
15: Kinsa ka?
12: Ako, ang Diyosa ng kagandahan.
13: Majiko na ni mo?
15: Hatagan mo ni og powers?
12: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening, og Micro Peeling pa.
13: Wow!
14: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
16: Pabuga sa store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes.
10: dalang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomkes Turmeric Powder 5-in-1, Tomkes Herbal Oil, Big Grow para sa ato mga kahayupan, FB Perfume Patulos Mata o Prima Bila Skin Lightening Soap. O nang adlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agora, Padulong, Spandalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School at Bang sa Gasoline Station. Alauna imidya, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 13:30, at Bang sa Iglesia ni Cristo, Sumay Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Unsa pa niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes, alas 8 atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banali, Pagadian City. Alas 8:45 Gasoline Station Balindawak, unahan sa Fruit Stand. Alas 9:30 Madam Bastor Crossing Kamanga Dumalinaw. Alas 10 Crossing Padulong sa San Pablo sa May Kanunan Gipos. Alas 10:30 Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30 Waiting Shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Odo Waiting Shed Parkingan sa Van sa San Miguel. Alas 12:30 Kaning Lotto Outlet sa Ligarda Uno Dina sa Zamboanga del Sur. Alauna imidya Waiting Shed sa Dimataling. Pag alas 3:30 Rina o Gretel Flores Store, Poblacion San Pablo.
16: Ma'am, may buntag. Kisa may pangalan ni mo og tagadiin man ka?
17: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balihermoso.
16: Balihermoso. Pila na edad ni mo ron?
17: 28.
16: 78. Usa may sikreto nga mutaas atong kinabuhi?
17: Gamit ko og Tomkes Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tomkes Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluoy sa Diyos. Kaluoy sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usab.
18: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tomkes Turmeric 5-in-1.
10: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dalang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomkes Turmeric Powder 5-in-1, Tomkes Herbal Oil, Big Grow para sa ato mga kahayupan, FB Perfume Patulos Mata o Prima Bila Skin Lightening Soap. O nang adlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agora, Padulong, Spandalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30 LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45 Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran o Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9, Media, Archuay, Terimonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11, Media, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12, Media, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alas 1, Media, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12, Media, Lotto Outlet, Sumaytambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 13, Media, Atbang sa Iglesia ni Cristo sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4, Media, sa may gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit o one set na 1,000 pesos makaangkon sa alarma o angle guide ni Noy Munding, Manong Vians o Miss Floor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8 atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banali, Pagadian City. Alas 8.45 Gasoline Station Balindawak, unahan sa Fruit Stand. Alas 9, Media, Madam Bastor Crossing Kamanga Dumalinaw. Alas 10, Crossing Padulong sa San Pablo sa may Kanunan Gipos. Alas 10, Media, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11, Media, Waiting Shed sa Mati San Miguel. Alas 12, Saudo, Waiting Shed, Parkingan sa Van sa San Miguel. Alas 12, Media, Kaning Lotto Outlet sa Ligarda Uno, Dinas Zamboanga del Sur. Alauna, Media, Waiting Shed sa Dimataling. Pagkalas 13, Media, Rina o Gretel Florist Store, Poblacion, San Pablo.
19: Oras, alas 5.
20: Radyo Bagbag.
21: Mga minahal namong kabagting o gabalkadas, among ipahibalo diha kaninyo nga dili una ninyo mabati ang public affairs sa Baganyan Broadcasting Corporation sa Radyo Bagting ug Bel FM karong buntaga. Ang inyong mabati mao ang State of the Mayor's City Address sa Most Outstanding Pagadiano na Oga Media Awards agig pagsaulog sa ika 57 araw ng Pagadian. Daghang salamat.
20: Radyo Bagbag.
22: Marks a significant moment in the life of our city. A time for reflection, accountability, and renewed vision. It is with great pride and anticipation that we gather to witness the State of the City Address, allowing us to look back on our achievements, confront our challenges, and chart the course for the future. As we prepare to hear the plans, milestones, and aspirations for our city, let us open our minds and hearts to the vision that will guide us forward. And now, it is my distinct honor and privilege to present the leader of our city, a public servant committed to excellence and genuine service. Pagadianos, ladies and gentlemen, shall we all rise as we welcome the City Mayor of the City of Pagadian, the Honorable Samuel Esco, in his State of the City Address.

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Nakagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuhan. Namang bupay mga melasma sa face. Mura dark spot siya, anak. Tapos naglighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mga putti ah.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
7: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
8: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
9: Sa panahon karon na andan na, pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, og vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw og mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Time check. Hatid ng Virginia Hotdog. Paborito ng buong pamilya.
11: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyang paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
12: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, usa man imong kasinatian ay katong wala pa kaka gamit sa atong kape.
13: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nanglaw. Ano man kay mo? Niya makasaka ko, makalagsan. Ang bukid to rawan eh. Gani ay. Nag,
12: ha. Bukid sa kulian?
13: Makato ka ng ama nga mura na.
12: Bukid sa...
13: Gani.
12: Sundan?
13: Oo. Niya, o sa uwap ako nagamit. O magsaka, gani ko. Maglisod
12: ko. Baka na sa bukid, ikigod ka saka?
13: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati na iya.
12: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa mga.
13: Makakat-kat ko ba?
12: Tanong mo yung
13: sa mga. Ay, magrapag yung ko atang mga gulayon. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, po salamat.
12: Hindi pa ka namin mulay?
13: Siyon.
12: Lido.
13: Alberto.
12: Pilay mo idad.
13: Ay, kung anak ka, nabinta na ka.
11: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
11: Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
11: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio, sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
4: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo, ani.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
14: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
15: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
14: Amen. The angel of the Lord declared unto Mary,
15: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
14: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
15: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
14: Behold the handmaid of the Lord.
15: Be it done unto me according to your word.
14: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
15: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
14: And the Word was made flesh,
15: and dwelt among us.
14: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
15: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
14: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
15: that we may be made worthy of the promises of Christ.
14: Let us pray.
15: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
14: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
15: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
14: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
15: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
14: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
15: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
14: Saint Cecilia,
15: pray for us.
14: Saint John Baptist de la Salle,
15: pray for us.
14: Leave Jesus in our hearts forever.
16: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
17: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
18: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
17: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
19: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
20: Sana oh.
19: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
21: Oh no!
19: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
22: 106 points. The

0: oras na Big Shot Hotdog. Meaty na cheesy pie.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ko po. Sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda. Maraming nagpapatunay na ano, kakuhin maganda. Ayun po. Binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Kaya gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Walang buo. Ako maganda nga ata sa ako. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Southone Plus Gold.
4: Ako si Jubilee, na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southone Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Southone Plus Gold, epektibo jud kaayo.
3: Southone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Sidil. Double TT. 63.
2: Basta kugun. Lawas bas kugun.
3: Set panyawon caps.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufamara.
4: Gold ug Sandown Vitamin C.
6: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule pa.
7: Si Ma'am Anne, the Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Papamiyay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Samson Lucia, 45. Kining akong kilid, magsigig sakit. Tagak magugko sa agdanan. Sakit, gib kayo bangon. Unya, patsik up ko. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kaong pamati ron. Salamat, Xanton Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
11: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine o gulugod ay may hindi normal na pagkurba? Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center o healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

di ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Linibet, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106 points.

Station ID of the year goes to DXWD 96.7 IFM News Pagadian.

0: 2026. Congratulations, our well-deserved awardees. Above all, of course, our huge thanks to the members of the City Tourism Council.
1: Mag-una ang design
2: established. Ang Seth Mag-Gene Fuentes at Dunay Hyperthyroidism.
3: Namang kung pala ito yung thyroid exam. Basta sa kuhay, dit ba? Kaya ka nang mag-permente, kung madunulan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong Seth Panyawan Capsule, kay karoon, dili na kayo kung mag-palpitate. May effect yun. Gene Fuentes, Cebu City.
4: Ang Seth Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pag-protektar sa atong kalawang.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Morigay na kayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagang salamat. Tagadigos na ko.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak. Diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong isulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinatainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
12: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting nga na ikukuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
13: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
12: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
13: Bila edad di mo ron, ma'am?
12: Ako 55 na.
11: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee og paragis bila-bila herbal capsule para nimo og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-alibyo.
14: agwan ta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
14: Paragis Bilabila.
15: Paragis Bilabila.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, giyo, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Huwag niya akong bigamit. Kugon na giyon. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
16: Erythroremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
15: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
17: Kipasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako sir. Wapagid po nabihi. Dahil pag mag-abli, mautos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
15: Maayo gani kay nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
18: 106.3 FM. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
19: Saba kayo ng aircon.
20: Ang Asinso Pagadian, Mayor Sammy Ko.
21: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Dili ta maglangan kay ang akong kauban naghinam-hinam ang inilog sa tibuok kalibutan. Nganong ambot lang yung gaanig, nganong inilog. Dods, marsundod sa bagdi, dods!
22: Yes, mauna mga higala, kumusta o maayong adlaw kaninyong tanan sa mga katawahan din sa Dakbayan sa Pagadian. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Pinagis sa programa ni Mayor Samico nga Asinso Pagadian para ang taragbang katawahan na dunay kalabutan sa mga proyekto programang pangkalambuan ning Dakbayan. And of course, sa gihapon, Dodge Marzon og mayang adlaw dinha sa 1st District og sa dinhi sa 2nd District ang pagtimbaya gikan ni Mayor Samico nga magdala sa Asinso sa Bangka del Sur og Asinso Pagadian.
21: Syempre naman ang kaakuhan ang inyong mabati gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao through the administration of Mayor Samico. Ang Pagadian City pinaagi sa kusgan ng mga FM og AM radio stations dinhi sa siyudad sa Pagadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita sa kanulangon na pagali ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad mga subanin. Maayong adlaw kaninyong tanan hurot gikan gud na ha ni Mayor Samico alang sa atong mga taga Pagadian City, mga taga tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur ug sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya ug sa tibuok kalibutan. Unya karon di ta maglangan tungod kay ang atong panahon gigukod kay pasensya na dudes no katong usahay magbalik-balik ang ato ang na-on-air tungod kayo na mura man itong robot.
22: Technical error.
21: Siguraduha. Tayguwapo man ni si Harry ang ato akarong technical. Unya kay si Glenn ato pang paabuton. Well, anyway. Dodes, abanti dodes yes, kay karon.
22: Mauna mga higala, no? Gikasikas na kabalakan sa mga katawahan ng Dakbayan sa Pagadian ang nahitabo nga linog nga ming tayog sa Davao Region o yung mga usap din eh connecting sa may Jinsan sa Cotabato dapit, Cotabato area ang 7.8 nga magnitude nga linog unya dinhi pila ta ko magnitude
0: 6.9 lang ato dinhi sa nasinati pero kanang 6.9 na sa ilawom sa yuta no atong ipahibaw sa tong katawhan tungod kay kung kanang 6.9 ug nagpaibabaw pagyud na kaning ang Ginoo ra gay masayod sa tanan tungod kay ang 7. something dod pila to sa Davao del Sur o 7.8 General Santos City nasinati nila diha manggid sa ibabaw mao nga naidaghan nga mga building nga nahugno sa maong mga dapit dayon amping tangtanan tungod kay naman sab good time mga connect dito sa Jinsan nga ato ang mga kadugo. So, salamat kaayo sa Ginoo nga diin nakontak na nato dayon. Wagin sila'y kuan kanang signal ni atong panahuna, no? As of now, nga ato ang pag-on-air, dayon siguro mabalik ni. So, wa pa ta ka siguro og naabay signal, naabay kuryente ang General Santos City ug uban pang lugar nga di inaagyoy mga nakalas ang mga kinabuhi dods. Salamat na lang gyud sa labaw magagagahom nga kadtong panahuna wala pay mga tao sa opisina kay wala pa may alas 8 sa buntag. Pero ang sa merkado manggod daghan na gyusayo, nanay daghan diha no magpreparar sa mga pamaligya o nga uban sayo kayong mamalit. So careful gyud tang tanan tungod lagi kay dili nato gyud mahibaw-an kining sakuna kining kalamidad nga diin kun ang ato ang kana bitawng kinaiyahan na ang maningil dili gyud ta kapanagang. So ato ang kinahanglan pag-amping o pagmaigmat o pag-ampo sa labawng makagagahom nga diin din sa ato sa dakbayan sa pagadian na ma-explain man ni mo dods nga matod pa ni mo ang Cotabato Trends. Yes, kanang Cotabato Trends, kanang Zamora Gulf, kung kana bitaw maoy yung mulihok na noon na ana si Laom sa dagat. But then og kusog na kayo sa ngatanan, but din sa tuas dakbayan sa pagadian dinalian pod nga nagpakabana gilayo ng ato ang kagamhanan pinaagi ni Mayor Samico og ang ato ang OIC si City Councilor Lance Co.
22: Yes, atol sa mao nga panghitabo nagpahigayon gilayon og emergency meeting ang CDR Rimo nga gipanguluhan ni Engineer Vince Kipot ning dakbayan sa mga head offices o mga partner agency sa atong syudad para usab nga mag-plaster gilayon o preventive measure

0: Bakwit din sila og dali. Unya ang mga salingan ning singgit naman nga bakwit na kay humidro ang tubig. Unya mimbalik hinoon hinayhay ba ang pagbalik niya, dili kusog murag light lang.
1: Mm-hmm.
0: Dili nga sampak largo murag ana lang ba murag char lang kumbaga atong mm-hmm. masulti hinay lang ang pagbalik, pero nabalaka na kay ang Pagadian City na doon na mag-history sa unang panahon.
1: Yes, that was the 1976 August kuan kadlawon sa this August 17, 1976. Oh. Murang gailog pa dods ang August 16 o August 17. Mm. But actually to
0: nanas
1: August
0: ka
1: 17 kanang kuan atong pa panahon na gamay kayo ko karon tiguang na.
0: Mm.
1: Lisod po dobi ta matiguang na unya to ang namatsyagan sa unang panahon maulagi na no abot diha sa may People's Plaza. Kusog yun to kaayo, no? Purya hinumdom. Kusog yun to kaayo kay abot Goods Plaza ang tubig, hapit pa maabot din sa, sa People's Plaza. Hapit pa maabot din sa may City Hall. But then, katong kuan ganiha dods, katong kasikas ka ganiha, atong pasalamatan gihapon ang ato ang labong magkagagahom kay katong pag-withdraw na sa tubig, mautoy pinakakuyaw. Ang pagbalik o niya ba, o kusog kaayo ang hapak sa dako nga tubig.
0: Yes.
1: So, unsa man, naagyoy nahitabo nga gamay ng tsunami.
0: Yes, adunay nahitabo nga gamay ng tsunami sa gipamahayag sa ato ang Office of the Civil Defense, sa ato ang Regional Director. Pero natutali nga kusog jugayo, naagyoy tsunami nahitabo. Pero maulagi na hinay ba iyang pagbalik? Pag-withdraw, hinahinay, pagbalik, hinay. Unya, nabalaka manggod kay tingala sila nga kuan ba, kanang buto-buto ang balo din, kuan ba, kanang dagko ang balon.
1: Dagko kayo.
0: Oto nga, nabalaka. Withdraw na ang mga kuan, ang mga katawan. Unya, doon na emisyonal sa atong na-interview gayina sa may pantalan kay gi-monitor gid ang tubig. Kay adunay nabilin nilang mga kaliwat. Mauto nga, gi-add to sa Coast Guard. Nabisi na, tigaw na tanan.
1: Bisi na, tigaw na.
0: O, volunteer na itong uban nga.
1: Coastal areas. O,
0: hakot na sa mga tao. Gikan sa White Beach. White Beach kay Isla Raman. So, pabor man dres. Mato, hinakutay. Muna nga, ang ilang mga kanan nagka-experience niya kay patay na niya karon new generation perting balakahan nila kay kailanman kag mag-withdraw niya pagbalik ato maglukot na gani paglukot hinerak po kay siya pagbalik
1: hinay siya ang iyang paghapak no
0: hinay paghapak pero wala na mga tao aware na
1: yes.
0: Kay kung dunay linog dili na magpaabot og unsa pa alarm si Mateo kang siren withdraw na mo daan din sa ibabaw nga bahin sa malang nga bahin mo na pagbalik-balik nga pahimangno ni Mayor Samico kung doon ay linog nili na magpaabot o mutingog pa ang siren kung sa panimutiw na emergency alarm sa inyong barangay ilabi na sa mga coastal barangay hinihinay na mo withdraw saka na mo sa ibabaw nga bahin kay preventor
1: preventive measures mga preventive measures
0: nga gikinahanglan nga mas maayo nang kuan kanang hiklin daan bahala gyud na itabo at least
1: exactly.
0: Luwas ba tanan walay mga damage walay mga damyo sinoon adunay natala diha sa barangay Bumba adunay mga light materials nga ad mga balay nga hinimo sa light materials na nga anod unya aduna usab panagatan tungod sa pagbalik sa bulog nga tubig naanod ang mga panagatan ming bangga atong balay manahinungdan dunay tulo ka balay nga naanod gilayon niya nagpost taon tong kuan nga luoy kay mong balay na naanod hinoon walay nakalas nga kinabuhi tungod kay aware naman ang pagadianon nga gibalik-balik ni nga sa unang panahon mauni siya kung adunay linog dili na magkinahanglan paabot pa nga naon mo sa barangay official nga bakwit gilayon bisan pag gamay lang nga linog
1: yes.
0: Anhedin mo siretres sa ibabaw nga bahin kay mas maayo magmanagang tadaan kaysa daghan pa simbag ko mahitabo ni ana.
1: Mm-hmm.
0: Unya kaloy sa Dios no nang Pagadian City ing puon manggod ang mga tao mauna ang giprotektahan ra gid pud siya sa labaw magagahom. Unya ganina emotional mabati po nimo ang emosyon kay nabilin ilang apuhan ilang uyuan didto nga maglisod og lakaw mao to nga voluntaryo natong uban nga nagiyaog kanang gagmayng panagatan gabayas-bayas na binagnosa na padlong didto sa White Beach kay White Beach mo ba sentro
1: kayo
0: White Beach
1: sentro kayo kay kakaanhi sa baybayon kung di ka motabok pinaagi sa sakayan no gawas lang kung naata sa coastal areas gyud kay dire-diretso tang makadagan paingon nganhi sa may Plaza Luz sa may City Hall so mao ginagikinahanglan kaayo so karon magbantay-bantay gyud dayon as sa June Hunyo 8 ha buntag sayo mao nay nahitabo dayon pagka mga wapay paniudto, nagdeklara na dayon ang ato ang city government through the OI.

0: cases at the mayor lands ko sa class suspension sa mga
1: postal
0: public
1: barangay.
0: And private sa tanang level nitong Poloyagan, Bumba, kanang Lombia, San Pedro, Napulan, Dumago, Kawit, Tawagansur, White Beach, Santiago, Santa Lucia, Murikay.
1: Yes.
0: Mao nay mga coastal barangays dinhi sa dakbayan sa pagadian dayon kinahanglan magmaigmat pero kanang kalmado. Diba dods kay usahay
1: dili magratol-ratol kay kani bitang magkadisgrasya nato kanabang maratol, ma-stampede na hinoon kanang i-relax lang imong mind dayon. Hinahina aginod paspas o aginod dire pababaw dili kay magdinaganay
0: kalmado kay pres na inanawag
1: kalma lang
0: ganiha dods panduro na ni op kalma lang yon dayon tawagan na to tawagan mo ni mauto so kalma lang kay dili ka magkalmado posible pod nga maratol pod ang imong mga kasilinganan og ikaw mismo dili ka kahibaw unsa nay imong paggabuhaton.
1: Yes.
0: O oroy kuno gikan ka dito sa comfort room naratol ka na wa na hinoon
1: gog imong ulo resulta na ni disgrasya na hinong ka wa ka maano sa tubig nga sa imong karatol nabulasot pa ka di sa imong tulay na disgrasya ka
0: naganay ka ni wag ka kawibaw nga naanay bisag nagtanaw nimo ang sakyan na nagdadagan ka pataka di gid na malikayan
1: na,
0: well anyway
1: ang 12 ka barangay coastal barangay ning Dakbayan sa Pagadian anahimong 14 kay aduna man guy mga sikan first barangay nga coastal area aduna sa Gapaluyo nga kaning purok manggod sa Balangasan. Ilabi na dapit diya sa may purok rumlon
0: makita niya ilog.
1: Tabing ilog niya Santa Lucia ming voluntary na og bakwit tong mga estudyante kay paglantaw nila sa suba ming kuan naman ming withdraw dahil ang tubig
0: nawa, ning hubas
1: withdraw na niya dire sa Tiguma si Kapitana Chi Tampos initiative na kay White Beach biya niya Tiguma niya sunod
0: Tiguma.
1: Mauna nga mobile na yung mga sakinan dito hatabag hakot sa mga katawhan sa kuan sa Barangay White Beach padulong dire sa covered court o gatong ubang nga mga barangay atuburan og ang Lumbia no o tungod kay naman po diha connecting sa San Pedro.
0: Yes.
1: Nga ang tubig muna voluntaryo na mao na nga madungagan siguro ang coastal barangay kaning naay mga purok diha nga
0: kaning mo connect ba like sa Lumbia ba? Ning connect siya sa tuburan
1: tuburan San Pedro sa ilang boulevard naman ano.
0: Yes. So ingon ana ang di na to kay kabalakan kanang mubakilid na gid kaayo kay ang tubig ana di na gid pagkaayo na kasaka pero og mo gi pagbuot sa panahon nga maingon gid ang panahon sa kaon taning kuantok bakilid wa gid tay mahimo nos no so ang pagampo sa hirabad ni kitang mga tao no ang simbahan mapuno basta na anay mga sakuna o kaning mga kalamidad
1: pero gula sa
0: simba aw agian lang ng simbahan. So kinahanglan na gyud magmatata dayon na magampo katong naay mga di maayong bisyo hala manghawa na ta kay wa ta kahibaw og kanus ang panahon nag unsang panahon na lisod-lisoron ta well in a way
1: yes, sa mauna, mga higala ang
0: yes.
1: Sa kwan evacuation center gigamit na usab ang dito sa may rotunda sa glass gym og dere sa
0: may
1: atong
0: city covered court
1: tungod sa kadaghan ng mga residente particular diya sa Kawit og San Pedro nga og sa Santa Lucia og ubang mga barangay nga namakwit og nagamit gid ang duha ka espasyo sa city government unya dali gilayon nga gihatdan og pagkaon assistance og pagayon og assessment ato ang CSWDO partnership sa DSWD magpartner man gini sila
0: yes.
1: Og nagpahigayon usab og medical mission ang atong city health office dinha sa covered court para sa pagmonitor tungod kay adunay usab nga gipangbatyag nga sakit ning ubang nga ebakwe niya gihatagan usab ni City Councilor Lance Samuel ko katong maglisod na og lakaw nga pasyente gihatagan dayon og wheelchair na diha sa
0: may city covered court.
1: City covered court og paspas ang response dayon pagmonitor ilabi na gipangnoha gipangunahan ni Dr. Ruelos ang pagpa-check up og sa tuang city pharmacy nga paghatag sa libreng tambal o pagkaon of course
0: yes pinagi sa City Social Welfare and Development Office CSWDO
1: City Councilor Sam Tayrako o giyahang manghod sa pagputos sa mga parklands mao na nga busy kay ang kagamhan ng lokal busy kay may gabas-gabas din he ni adunay post nga Wa ko'y ghatag sa mata.
0: Matod pa nila, nihatag na sila, walay gikahatag ang city government. Na may gihakahatag ang city government. Unang-una ang pagpabakwit, okay? So atong ipasabot, kasabot naman ni atong mga katawhan, pero sila di magina sila kasabot, pero ato lang gid po silang pasabton. Balag dili mo diha kasabot. Kay ba uming nakasabot mo, di lang gid mo ganahan mo sabot. No, mga utokan biya mo. Dili biya ta maingon nga mao ni mga ukad to. Kay ug maingon taga kalas kay ug bugo, sakit baya kaayo. So unang himo ang pagpabakwit. So naa sila sa City Covered Court, naa sa evacuation center, may rotunda, naa sa may rotunda glass gym, makanindot ditong napita dots. Well, anyway, after that, humaniya na ang gikuan dayon, gimando dayon ang paghatag og mga ayuda, mga hinabang ngadto sa atong mga evacuees. Dayon dili na ta mamulitika anang panahon, dili na mo magsige gapanaway. Tungod kay kanang kagamhanang probinsya, pasabto nato mo. Nga ang kagamhanang probinsya, tawhay kaayo ang mga opisyal diha. Nga naman, wala man mo'y gigunitan nga katawhan. Wala man mo'y balwarte. Kay balwarte man ninyutanan ang tibuok sa Zamboanga del Sur ang Pagadian City. Ang nagbalwarte ang Pagadian City, busy kaayo ang mga opisyalis pinangamuluhan sa mayor. Sa lungsod, busy pod ang mga tao pinangamuluhan sa mayor. Kamo, nagtanaw lang mo, nag-supervise mo, supervisor mo, manighawak ra mo, mao nga ayaw mo pag-ingon nga walay gihatag ang city government. Good para sa inyo, good for you nga mihatag mo para sa mga evacuees dinhi sa City of Pagadian, pero ayaw mininyo ing na nga wala pay gikahatag ang city government. Unya ning hatag na mo, mas labing maayog naguna mog hatag, pero di pigod bi mo sugot nga maingon mog wa kahatag ang Pagadian City nang hatag na mao nga ayaw mo ginana.
1: Yes, kay mas nakauna pa og panghatag
0: na kay na
1: ang kagamhan ang lokal indak bayan sa Pagadian sa tagbang nga evacuee, tanang mga kinahanglan nga assistance, mga sakyanan, mobile na pagkuha. Unya, ready na usab, naka-standby ang ato ang City Health mga ambulansya kung ugaling na ay worse nga mahitabo. Mas nakauna ang kagamhan ng lokal, dili yes. na magpahigpog dito, dili na magamit og kanang usa na politika unsay color coding diha. Ang importante ang kuan ba, ang kaluwasan sa mga katawhan, mga residente. Mauna nga perting bisiha, binitinga, itawag din, itawag dito, hatag, unsay pang dalon, mga water dispenser, so inana, kabisi,
0: kinsa may nag-take care karun sa evacuees, naaba mo? Ha? Unsa may inyong gitunol? Maura to? Utro higani ninyo? Padagani ang inyong itunol? Ay mo, sige, bungis-ngis sa inyong baba diha. Inyo hapod nga, unsa man ang inyong hangkuan diha, nasa social media, taro nga po ninyong research. Ha? Pag may time, no, dili ta magpataka hastang mga kanang tigpamaba sa radio. Tungod kay magtinabangay ta naniining panahona. Wala na yung kulor-kulor, wala na yung politika-politika, wala na yung moingon nga ang city government wala kahatag. Kung sa'yo wala kahatag, madayunan bina ninyong pagkabuta diha. So, ayaw mo na kay ang mga tao ganyan is Pagadian City headed by the mayor sa amiko. Wala ganyan moingon nga wa mo'y gihakahatag diri sa Pagadian. Kung sa'yo yung gihatag. Sige. Dayon na karon maingon mo guway gikahatag ang Pagadian, gilayon una mong nakahatag. Oy, nausapod mo, dili mo unang nakahatag. Ang city government ang unang naghatag og tabang pinaagi sa pagpakabana, paghakot sa katawhan. Ako na nang giingon balik-balik sumo. Mao na nga nakahatag mo, well fine, salamat. Utrohin ninyo gihatag aron pasalamatan pagyapon mo sa city government og Pagadian. Ayon pon mog ingon nga kaduha na katulo ka upat na may mahatag ang city government, wala.
1: Nagkamulo og pangandam ang kuan, mga personahe, mga pangsunari, pagkaon, ilaliman kang mukabat na sa 3,000 kapin kon kulang ang nakaroon diyan sa covered court, tagan og mga pagkaon, og tanan gina apuron,
0: yes.
1: Gikan sa mga bata para dili usab mga pasmo kay looy gidaw na. Mauna nga, dili mo di mga ito matagan kay natural disaster ba?
0: Exactly.
1: Mauna nga dili nang miingon og why na?
0: Yes, that's why nagiway gikahatag.
1: Why gikahatag? Kamo may wala gikahatag din eh.
0: Sila kuno mao unang nang hatag. Dili kamo yung unang una oy. Ang Pagadian City gina og sa mga kalungsuran. Syempre ang naa sa lungsod gyud nagatiman sa katawhan. Dayon kamo ba? Ay mo inana kay kamo ra man poy mauwawa na ana. Syempre hatagid mo. tungod kay magdighawa krabi amo diha kay ako nang gikaingon nga supervising lang mo, wala mo'y baluarte. Kay baluarte ninyo tanan, pero sa pagkabaluarte maingon mo, okay, baluarte ninyo ang Zamboanga del Sur, unsa nga LGU ang inyong gikuptan? Wala mo'y LGU nga gikuptan. Sabot o ang Pagadian City gikuptan og mayor, ang mga kalungsuran gikuptan og mayor, kamo na amos ibabaw. O dihapon mo kasabot ana, supervise mo. Oh, inaana na siya. Oh, maigura gud mo diyan. Oh, unsa may inyo diha? Wala. Oh, sige, hatag diri. Oh, o di amoy amo adiri nga kanang kuan pondo. May inyong ihatag. Oh, tabang mo. Ayaw na gyud mo pag-ingon nga walay gikatabang or wa pa nakahatabang ang Pagadian City o unsa bang kalungsuran. Well, ang ato ara ba karong nga mga kalungsuran naghatag og mensahe ang ato ang mayor nga kinahanglan magmaigmat, kinahanglan mag-amping kay daghan nga mga coastal towns usab sa ato ang Zamboanga del Sur dods, like Pitugo, Tabina, Dinas, Dimataling, mga coastal towns na sila. Ang sapay to coastal towns sa Har, Sagon, San Pablo, Margos. There is a first district na ay coastal towns dire.
1: Kanang mga ingon anak ba?
0: Dire sa Tambulig, no? Sa Kabgan, Tukuran. Okay, Tukuran. So, apektado po ang mga suba nga dagko ani doon. Like sa kuan ka ng Tambulig, pero not so kay sa Kabgan, kuan mana, suba mana diya. Anyway, sa ang sa tuwagin sa Zamboanga del Sur is sa Iliana Bay. Sa Iliana Bay, diya na Pangil Bay na dito sa may Misamis Occidental, connecting diya dapit
1: yes,
0: sa
1: mga inana, Tambulig. Wala katabang dili na ngayon magsulti ana kay in terms of crisis situation, magtinabangay tang tanan.
0: Yes.
1: Dili na kinahanglan magbulok sa politika kay ang gi-address nato is ang mga katawhan, ang ilhang concern, ang security. O salamat usab ta nga walay dautan nga nahitabo unya hinuon adunay mga emotions, pipila ka mga residente nga namakwit kay lagi nabiyan ilahag mga ilang lula, ilang lulo, ilang maglisod na og lakaw, nakauna og bagwit ang kaning dali yung managa ni mga batanon, mao na nga hilak sila kay basig mubalik ang tubig perting dako sigurado gyud nga mabanlas. Pero hinuon hinayhay ang pagbalik, normal na sa dili kay nga asin nga para sa una nga silhig largo nga hawan tanan tibok dia sa coastal area way back 1976
0: ka
1: natong tsunami karon. Smooth lang, light lang unya, dili angay magpanik nga nagpuyo diha sa coastal barangay labi na sa Kawit, San Pedro, sa mga purok diha, Muslim Village, Santiago, kanang ilang balay gitukod yun ang ilalom tubig. Pag aksyon na og uyog, pagdako sa tubig, wadwad dayon, bakwit na dayon re, gawas na sa inyohang panimalay. Kaya og magkaratol mo, daghan mo anang tulay, maguot mo, mabali ang tulay, magbisod na mo og agi.
0: Yes.
1: Paan lang ka nang relax dayon, paspas, gawas dayon. Kasi ang dalon, mga dokumento. Para
0: so,
1: ako, safety ba?
0: Balik-balik ko lang na to, Dodge. Kaya hindi ko ganahan na ng style ba nga. Una-unahan, bitaw ta o ka ng hapak. Dere, maghinapakay kita.
1: Perte ng bisiha, perte ng kapuya.
0: Perte ng bisiha ang niya, city government.
1: Pagsaway.
0: Pagsaway.
1: So, naghimo nga.
0: Wala may saway-saway.
1: Naghimo, emergency meeting para paghanay. Muntar yes. Rin sa sitre. O ga... sana siya kanang task force tsunami command center diha sa may sitre, tanan mga men in uniform nga may kalabutan sa rescue operation na anada yon plaster
0: yes,
1: na
0: yes headed by our engineer Vince Kipot ang atong city disaster risk management office. Kana ang nagpanguna gayod sa ato ang kagamanghanang lokal pinaagi sa unsa man nga mga disasters nga ato ang kinahanglan prebentahan. Dili ta maingon nga kanang naana prebentahan nato o sa ingon ni ana magtinabangay ang tanan ang city government of Pagadian ang kagamhanan sa probinsya, no? O dili kay makapaitok manggod mo nga kapoy nakaayo ang mga taga city government, ingon na naon pa ninyo o badlo nga daw na ninyo basin og ang tuang gobernador diya, nakabaw ka na gobernador o wa o or sino gisogo nimo ayaw. inaayaw kay magtinabang ay ta you are the governor and mayor Samico is mayor pag kadaog magnanimos buti pa sa bot nga didaog naman mo di kamo na inahan sa tanan kamo na amahan sa tanan walay kolor-kolor walay color coding so ingon ana ang ato ang pagpasabot lang gyud no hapak kita kudob sa mahimo basta naastas katarungan dili kay malipod may ganahan anang magpa-uplok-uplok ninyo makaingon na pasagdahan lang sila og pasagdahan mo mauna di ginamao tungod kay og maoy masilsil sa limpatakan sa katauhan ng inyong di mao nga mga panguna-una wala gina siya doon maoy magpatigbabaw ang dili mao
1: kung mao magaling may pag di mao di ginamao sa usaon mauna nagpasalamatan usab sa kagamahanang lokal pinaagi ni Mayor Samico og ni City Councilor Lance Samuel ko nga nahimong OIC Mayor tungod kay out of town si Mayor Samico tumong sa iyang pag out of town pagpalapad sa serbisyo dinhi sa katawhan pagalagad sa mga katawhan para sa ikaayo sa katawhang pagadianon ang iyang pag-adto sa kauluhan unya kay sa to say inana ang nahitabo pero andam gihapon no ang ato ang sidarari mo ning dakbayan sa pagadian sa pagpahigayon og response operation og sa tanang mga force multipliers men and uniform sa Mintabang tanan gipasalamatan ni Mayor Samico dinato isa-isahon kay daghan kayo mo tanan-tanan nga Mintabang sa mga national government offices sa kagamhanang lokal mga volunteers sa pagpahiluna ilabi na sa mga bakwit nato nga mga residente ilabi na sa may coastal barangay ning dagbayan sa pagadian so pasalamatan nga walay dautan nga nahitabo in spite sa karatol kaning magratol-latol dili angay marator relax lang dayon bakwit day ginahinay okay. Para sa imong karatol hina manggod nga madisgrasya na hinong kag wala balon sa imong buhaton focus mo sa imong hauna og inana magaling bakwit gidayon sa ibabang bahin kinasayod ta atong sudad sa pagadian na manggitay dagat unya na 12 ka barangay nga dunay dagat
0: okay
1: unya din ato kalimtan atong history 1976 tsunami tidal wave nga miigo dinhi sa dakbayan mao na diha nga balik-balik
0: wala tawo ana duds no
1: wala po ay coastal barangay magmaigmat gyud pirme magmat ngan gyud pirme okay. Kuan pa dalaga pa kumama ana
0: so ingon ana bitaw amping tangtanan magampo magmaigmat ilabi na sa mga lugar dito sa Davao del Sur may eskwelahan nga nahugno sa General Santos City kusog jud kayo dayon salamat kayo nga nakatubag nang akong mga pag-umangkon dito daghan man gud ni sila dito dods nga wagi nato sila na kuan wagi nato sila ma contact buntag pa karon ang hapon karon na ang mga chat din eh kay wala sila kuryente dito syempre baton nila kusog yun kayo dahi ayaw lang mo kabalaka unya ang aftershock rabo dods muabot sa tag 2.7 magnitude so kusog yun gihapon siya so mauna nga kanang magampo kung balikon o magmaigmat dahi yun wala narabatay panahon next time around
1: yes mauna itong pag-awhag no sa mga katawhan sa nahitabo na to karon nga kaning igo mangida sa katalagman kaning linog unya ang kaning usam connecting trends ba kanang sa ilalom bitaw connect manguna unya mapitahan ta kay gaatbang mangida sa Moro Golf unya diha sa Cotabato Jensan connect padulong din sa to pero hinera pero di tap kumpiyansa bahalag hinay mauyog mangida dunay paguyog bakwit gilayon para mas malikayan og safety og luwas ang inyohang mga tatatagsa ka pamilya mao na ang pagpahimangno ni Mayor Samico yang gipaabot usab gasige og tawag si Mayor Samico nga kumusta ang mga katawhang pagadianon nakabakwit ta ba napahiluna napakaon na ba mao na nga nangunay tawon si First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko og si former City Councilor Lance Samuel ko kauban ni
0: former City Councilor
1: Sam Tayra ko
0: og si incumbent City Councilor at the same time OIC Mayor yes, karon si City Councilor Lance
1: Samuel ko og si Samantha Lance ko nangunay din ito, takos o gatong kanon,
0: yes.
1: Pajikin manok para ipanghatag, para mapaspas ang dagan. Alimanan ka pa kanon perting pagadaghana.
0: Nangunay, gani ismiyor sa amin ko sa brigada eskwila.
1: Ingon ana, ang paspas nga action response sa kagamhanang lokal ng dakbayan sa pagadian ka na magsigingon, mga pulahan diha sa probinsya ang waighimo. Kami may una nga mo response sa mga katawhan kamo gasigala lang mata nyo galutok lang mo diha. Amoy gikatabang dayon niya.
0: Peace be with us.
1: Unsay gihimo di na angay mangdaot kay nani in terms of crisis situation magtinabangay tang tanan kasabot mo diha.
0: Peace. Wala tay panahon doon,
1: yes, wala tay igong oras og program sa inyong programang ang kakuhan o hangtod sunod higayon na usab sa samang takna o samang istasyon. Kinihigala sa kanginan, Dudes Marzon.
0: Sangalan sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian, Mayor Samico. Sa ato ang